0: jingu di chijil hala nda gyewin wari.
1: Yoko wa zeng la ji, yoko la yuwa yin. Dagi biyo chi di churu marik ji chi chui chimbo dindo. Ye zang, dindar churto jing, nyu gui san hiong hi hi ba ri. Dun ju uchang biyo chi, chungin kan ki yin da, du mi.
0: Dang anzu biyo chi di mi, in chulo gong zhige nye bu dindar shing nang di zang ba, ang anzu dabi di dang ye di li yang sim shui chimbo si duwa, to na ye yang char zhu ge.
1: Biyo chi ri ri, mi ngun nyum, ju zhang li mi bi chung kan di ni jun di. Bagur dang, yoko war, ba jia sar hui pa dang. Ta na, sa ta di yu zhengwa ra hui ju yu. Dun ju uchang biyo chi, chung nir kan di ri sun hiu, sa ba ra ji ba di. San lam di yi to ge, chung ba qim qin chung ma ra pen ba qin bu ta yu. Di kur chi chung ba qi din ji, dun ju uchang biyo chi, chung nir kan ki chung ya du qin bi, hui la ngan chu, chung yang ya du qin sun hi hi ba ji. Lu nga yi nong ju du qin bu xiong wa na, ju mi chung kan zang ma zi. Long dong ge na zhong de na ba ra sa jiang du jua de yang yin de ju chang bei qin chu ni kan ge yin da ru mi
0: long e di pa ra de ni xi tuan ne wo ne an zu tu ba guo da du zu guo jiang da an ni lang ga da du zu yao xi ji sui na wo ne tu qian de xue ni sui na qin ne an an zu pa guo qi zang guo de zang ma de ji gang ga zai zhi gu ji gang ga ji bei su ru ji yao xi ji chun xia
1: yin da ru mi xi jian shu ji xin ji bi la yang bei du pei ni yang yin du sang gui ba ra
0: longe phone kena phese mun ne kdi chimbu yise an khoran ge ta ans phese de tu zo ye thong chi sip chi nam ba ni wi ne to che na chi wi ga zo ye sip chi chi sing gu sip chi the chu an khoran ge sum be o ka lup tu zo ya nga zo sim de bu ni che de ne pha je ya a su ju ri ne ta tu zo ya ta be ta ye ge sim shu chimbu ye
1: lu nga nya cha hi bi chu ba chen chu ro me thai chi du zang Bue qi chunyi kang lan yu du yung an di na yu zhung qi dara sun xuk saba ji bi ba dang. Ni chuk lab si ni re li ma di baran yu du qin bi bara lo nga yi nung. Ni yu zhung qi dara zhu xi dang zhu a zi ta mi bara chu yu.
2: Ndaka le kong ni chu pasar. Qi lo ni do ni do lu yu jiang yong qi. Bue yu zin di lombo chukbi nze go dang. Lombo chukbi lob zi dangbo chukbi se go. Chung qi bue yu lombo di ba dang. Jiayong sanay kaa ki pyojong zinre sayo nguiche thetao te pari. Mana ki loju loo la tenpar ngay pa taa lapchim pongyor togwa. Phuksam tenpo jangpa. Tuirab sabi masar si chi pa chi ne taa tenche siig judo zuwa yin pa taa. Siig to chi dung lopchim chak pa taa pebzangwe dropda se pa so se ne. Jiayong che pyojong zinre lomar juram chi in taa nyongro nabiyo samri lopso jabyo pari. Siigo payo to chungchen pyojong lomray ki Pabzong loptukpa, chingwa lopchi, sanjur chapal loplenki mburangpa tamzhe chunpalchi. Pyojong zindar, lomnya serenki nyongwa tambe tapsi pi tamzhe lehni, duyurabzapi pyojong zindar lomi ngansam ngapasay yubari. Chungchen pyojong lomreki loptuk lomin tumar tamzhe chunpalchi. Nga pyojong zindar, lopjong lop dun seren, lomnya chi chwasam ngawi tiin sanshola. Lopdi na mrey mandawi lomi waran tundra tapiri, nyamdi chi samo yubba nyongchwa songhi sumbari. Lopren joma takwe pyojong zindri loma sabbi nguyni jona. Jiayong ta tuyu jaydo tayyaw sipi nambi tohne lombo tsukwe lopchi tangbo ten soji songa tene. Lopdu sabbi ngon zuksa sabba xeyena. Samlor yondar trupi puksam tesam che loso ten jayja hinpari. Chungche pyojong lomren ke thoram loram tangwe loma ceche meto oke. Nge pyojong zindri lomnya sipi gogab tamze sene rinne hija yakbo jungwa tang juanta chiro tonga. Puxam daisam dinti tongwa jie xie ni payan zhukzhan chi rangni ji sunpo ju samhyo qenpo yu jie xie pari. Da tenche lombo chukbi nze gu to, qimda da ge gi, loma saba jie jien tui me damhi par ne, loma yon jie lomnya jie gogab damze se patan sangsin toro tongwa. Puxam daisam dinti tongwa jie xia ju goja se yu pari. Chongche pyo jong lomren tangwin jie shu ji, ten shi min jie, nga chu cha to tang cha me song zhe tong ne, Pyojong chi loma zor, suyanyam tuyi pi samlo chabzi chi lopzi hien tsu yu. Li sen xa tab tere mwen tuyin tangchok se di samlo chabzi lopzi yakun tsu ju yin hi sung pari.
3: San jura nyan zha lian jen, tang ke sung zha, ju zha la dar chi bi ka kong.
4: San jura nyan zha lian jen, tang kin zi shu si ju zhu zhar hi bi ting bo.
1: Nye

0: Mo pibju dungki kele da tsemba somchi so ngayi le ne nyebya somchi so gong kondu se yu. Ndansu te jwe mo pibju dungki da leka somki war ndratau songa mazi. Lopchi lopto pa da hingro mangso so zonni mazo le yu topjwe da di chung yu pari. Nyedu, ngari de tso sawi jye yuen no gangtang minro ye se gong nyewi na yuen no jade ngapchi ngakye xo yu patan. Yuen zu gangtang manzhu yu se yur de samtu jikam jie ziba nyamsi lang yu pa mazi. Lam yu de kenye drupa dan jikam songjiao hizaya dapar dan yu pa ri. Nidu chayab chi jie jilu nidau nidu lu, pezi mazin jie yondar niwa ri. Yondar na suyo jien jie pezi cari ngotang da roji debyur. Seri zangra su nangdu mandawa tini lochay sepi, loma zui buji himzi zotan hi pa mazi. Chonsab kodu yukur sekam je mazi katangwi nidu takyo tupatang. Hingro mangso nyesar le yuk tupjuan tunji yajia yupari. Ndelo tsuen nangkyu chonchir sinyi chuji, hingro da chomyongki ngeni tunzi sa tunga nyedrop tang, sayo ngula nyedrop, gokar nyedrop. Tsamnyar ji mangpi satap ka iya jibi. Da bar ngunga lego ngapchu ngagu tang, sayo nguji lego yeto jami ngapchu ngaksom. Gokar lego, Sumto dhimja jyachwa chabde, tsamnya lego sumja chukchwa reksop chee dhob yobari. Nyachar pyojyong zayu zonke jilu nitong nyachok lu. Yonglam rinne yokur tuyusay chee chabda uyubjyo sego shunjay tupawataan. Sayo nguysa zong yutsal tsukbui chabdu mnhe, chidi logan chabdu sepataan. Ledu mnhe, chumma tsor rinne yokur chee tuyankho uyubjyo separi. Sego to tadong zayu chee chalo taan, chakam so. Chidi hingro tuinzei nipto se yu pari. Sangu pi lasa chongchir chikwan ju niyam tuinzei dine ni hito se pari yena. Tadi para lasa chongchir chikwan ju je chongyong dekoron chui din xabyu dine ka tsangmar ruma toku se patan. Rengmi to rumi desong xabyu ledu drop chogu yu pa mazi. Kondo je yiram mimchi sasai kagi xabyu chidi je gyortan. Namra cha tsangbo yu pari. Yinya jakab jie yizi jipin chui din xabyu namrang la tenkong jie gajan mi jie. Ruma chengguang chu su nidu sinne dawa chou chen chen chengmar rinmi tabji da mawe desong xabyu longchu sa juyo pari. Nyehye gong yomda zong desong yung lenkang ki chenpa mangpo ta nyamre to. Zong lopchong sumpa ta zong mamre lomre nipa so su yueno lochong ki semkam detang ta chemchong lopsu segu lopri na nyerde. Chimlou xiza chabda tawa tang, lomi, rangu jie kemang songju lobtung se yu pari. Nyehye gong melay chongchir, chui di detang uyung lenkang ki, chongchir ngakong jie zonni namra abzhan xeaxir, uyungi minchu separ jio patang. Rengmi to, neda, mi jibi, abzhan zoba, ngabja la zamla penpa top yu la, detang ki jibra ngubu dimja la zi yu pari. Nyehye gong chana zong ki, ama zhung bumbi, Lanchu polu den yun remdo nyewa tang. Zong di yong je lanchu polo gabo yumki tsu. Polo jagzal ngoba tang yot tegi lebzi mangso ji yarzu nyingdob jia ngoye pari. Nyehye tomara lasa chongchir chongbra tangdom todam cimbe. Chato ta chamen je zatong denja sola meyne. Chato ge zatong tsongkang ka la lebhir yegca tsukba tang. Rinnu cenzal je tangdom sehyo chir tangwa so se de. Khobde tsangmi zatang denja la kundek tangwa tang, chato ki zatang tuyenze je denja ngeisaw se yu pari.
1: Tengdi lin cinti zunzhen ginkwa di cintang laba chunzun, xiexie cinko ki namji. Yenzhun xiongkin xiri namja dang palam xi, zhapai jizuwa noba cilin ji yin, Tengdi bi yungsang nyangja lin cinti yu cara, da chuma ci rin.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kesa nam, do du tse sun de ri hyo.
2: Zhobu naba tso kun kan song, tindi pe yong long ting nying ting li kong, kan gui long ting jia tering ge doni ji bie li ting na. Xie ki cha da dong wi, ma ri wa jian zhe wa sa de xin bi go dang.
3: Long an ting ji ji bie li, bo ji li zha xia xia chou yu ni, pi ji qin bi go ro.
2: Xiji zhuan mi, zhou chu ge lo nye lan bo sa wa xie bi guo su zhe de xu yue. Xin ge na ba cu, xiong la xie ki cha de dong wi, ma ri wa jian zhe wa sa de xin bi guo xu jin. Nye qer, rang xiong yung xing li zhong se ting ki, xing zhu bi jie ke jie xie xue ki yi cha de jie, bian cun ka nin ba cha zha xie ba dang. La sa zhong jie dun long de jin qu, de jin zhong de ming tu nang cu de. Yo yong jie bian cun sun ji zhe se cu yi ba shi. De jin zhong de jie zhong cu ka de xue ge, zhong cu u ling dang, reng ni xie guo kang. Dura sabi xiba lan lin sa zhigi se, jabe ginyin jie xiang bu dang, jake jie xie xie ki yi zhe zhig, jie yi gang sa da tong jue ba dang. Si ji zhong de dang, xing zhu zan ni so xiong, mang zu jie rik zi, nian che ji cang ma jake jie xie xie ki yi ge tong ni, zo xiong dang, san zhi, nian gu ji xie jie. Zhong mi cu jin dang, dang yun jie cu jin. Zhong dun, zhui mo cun de su ji tu, zhong cui li ji ba dang, xing zhu bi tu mi, rang gu ngang, jake jie xie xie ki yi tong ni di du xie ba dang, zhong dun zhui de xie ni. Yeren jue xiong dang, ge yi cha de dong wi qiu nin ge de tun jin xia yi ba shi. De jin zhong de jie mang bin xia yu, ge kong dun de. Le dun bi jie ke jie xie xue ge yi tou ni, le gu nie wa de yong qin mang zu la, ma ti xi ba dang. Lo na gen bi xing zhu ba dang, ge yi mang yi xian bi mang zu la, ming ni, qi li men ni, ye di ji ge lo ti xie de. Le gu nie yu, ge yi yong ge yu. Men de zhong qi, yu ma de, gan mi, dian an meng mang bu ye se de, jie ke jie xie xue ge cha ci ji jiang xue ni ji me. Jun tu lo jung dang, yung de xie ba ju. Xi lo nin dong ye ye lu da wa gu ba, kong ki la sa zhong jie jie xing zhu bi, jie ke jie xie xie ki yi dang xin zhen de jie, ga di ni xia ga ang dang bu lang ba shi.
3: De qin zhong de dang da zi xiong ki ni chi de, su jin ji di qin ren, song ro jin du dang, yu dong zu dang xie, mang su dang ji ju ba, yin zhu bi jie ko jie, jie ju ki yi tong ni, pai ji pon jie ling wan ji xie ba dang, jie mo jin dang dang ye di ji yo xie, dong di jin zhe de, gen di jie, zhao suo ji cang ma le jia ke ji ji ju ge yi ge yin duo niang jun cong de gui zhi xie yu de qin zhong cu yin le gu lin wei niang jun cong di tuo dan zu de qin ci li yu zhu ji ji ju ge yi ji tuo ne ran ni ji ne mo san ji su ji da cang ni de bi niang zu de niang jun tian dang bu xie ba dang qie zang zhong zu dan zu de qin ci li san zhu ji ran ni ji de bi bi ki ne ka dang dao dang wu zhu xie ba de ci li yu zhu ji ding a Jari so tan, jiwa si kao, yin ji gang si zhizhong, ngin go jo jo tan yu yu si pa li, tab si me. Niwe lu si ri, ci mo lao zhir jia kao ji, jiu jiu ki yi jiang bi, ga li shu tab jindu ji song ba tan. Da cha kong ki jia kao ji, jiu jiu ki yi ji di, chang ra tan, jin ta si taba ma si, da dong nian ku jin dam zu ta chang ki ni chi di. Nyam de lao jiong si pa tan, nyam jiong chong de, chong ram si, di bu to nyam jiu si pa, jiong ki dang bu di yin pa li.
2: Lop di nang. Jia ke jie xie xue ge yi luo ti xia jun ne, qiao mi jie luo cin xi ding ni ming bai, xi le ji dong dang, bie di da lu, ni zu ling mo, dan ju cha duan ji chu ge cui, ge ji chui, ge yi luo cin nian jie ha jiang ge bu xie ji yue, qian de luo ji chu ge cang ma, jia ke jie xie xue ge yi ge jin qiong qiong yi ba dang, kong cui luo cin tou xiang bi xie xia, qian du de ge le zu luo ba dang, nan me dan niam de jia ke jie xie xue ge yi ri jie, ni ji le cin da ge yue, de qin zhong de dang zu xiong yu ling kang ge luo da dang. Zhong cu ling dang niam de, du ga tu pa ma dang bu zhu zheng zu xie ni, jian duan zhen de dang, qian zang ge cu yi guo de xue ba, qian da lou da xue de, zhu ge zu dang niam de rang ni jie ge jin gong ba ji xie de, niam de ye ji yong wa xie ji yue. Jia ke jie xie xue ge yi mang cu jie tian xi cu a dang, ye ren jue xiong, ren ni bie li jing nang, nguyen ji, nian ji tu zi, di ne li xia zang xi ming ba, di mang cu nam zhong xin ni tuan di, di wei yang xin jia qi wen zang le la ju lin tu ba xie ji chi, ge di tu ni, xin ba jing dun dang, Li wang jing tun yi yong jiu gong de dong qi, de jing zhong de jie xie jie ding ming de xie de, zhong xie da ji jie de wei yang bi yong jiu de yin yi ba shi. Xing na ba cu gong de xin ba di ne, xie ge cha de dong wei me ri wa jian zhe wa sa de xin bi go yin,

0: Tana yamo tamo reti, tene manso tanji jaka ki siju zilina, chonlao zilina, tene chosu denja, dupa tenle, tiki kala yajipe masipa yabo, didi nintu chudin lo tana ngegi dupa manda jeyo re, teka zo sunrewe na zule re. Tara chanto ki sana undu tan, traya ki shira wangshio, tene mankan ki ngaranzo sana geten tan, tene ngaayi na payi tingchen re re, ngegi manda hiyate zo wile sek, duru zo yore. Tene jis tana kuki ina ta, tsung jibja tan yonga liga no hyuji chenji kuki tsuma te, tene tsanda hiya son re re, ta ngaayi na ta mantui ni titi re chunchung we. Tsai ni ko ar didun zing tiki zo maa tas nyung ten zing yabu tramo yore, tene jagra siji yamu da ho. Tene nga liga te nintu jame nyakyo lo, gozo no hiyo son re, liga no hiyo tsade. Tene tatayi pa tala mantui ni tato chunchung we, tatayi yang tele yaji chi es tong te ne, zonka chuk zayi kino la tana tara loda ngui san ro yibiga locha lama te sona man tu ni koke ki ti li ka ti kasu li zi tere li jay tana tiki li zi rungu nyanyung tiki pa zor xio tana tili li loo tiki taki tiki pa zan don tu ni tara yana ngi chandu chonche ki zonka chuk zayi tsoma kino la locha lama ar ki jipen tsubi ki yana ak tsuba te yore
1: tenga yina la and ma zu kong la yoma la gincha ku ma zu kong la
0: ngi ma zu kong la jitang ki tanglang pa zon lo wasa da zhiyun zhi zon lo
1: tanglang pa yu jira re di ngun chizir gu la si kyung ni ki len do ku tsoba an zhi yore
0: si kyung ki len do tsoba pa jing wasa mada tenga ka si yue pa yina di si kyung gan zin yi chan cha zon di do da ki len ma len do yin sa ri di tara yina pa jing zi dara jipen tsoba an da tang yuan da tanglang bintun tsu lo jil me yin la tsoba zon do yin da nga ki pe yung ki zhong cha ra dung gu no ni pa jing chan do re ma si uru gu nan zin cha zon wo to wasa ma ri wasa mada sa sa na zi da
1: tsoba de mun tu yu na nye gu xiong na la da tel yongba wong go zong de jie guir guwa ya
0: da te nge ke tso de jipen ge li ka ten yin tsa de ko rong lan bayong zu che o ma ri go duru re de re tene rong sama sa jie san do na de li ka te ka nga chimpon duru jia lin du du ka gong le jine re duru re o ri go tige on du de cha tige nyo jie tige san do na nga chi re ta nge ke yan la ge tsoba ta jie na tene yan la ge gong yue de tsu ya ke le tang wei zi ri go di li kong tige ta ju yu re de chan do na zi nga chi re ta tso de karu chu gong yue de tsu ta chan do chong che ge gong yue de tsu ge ta ju yu duru we re de ma wong pa la ta dong nga ki tan da la pe ji chi es tong tong ne pe cha ge na ta ra jake ge nong xi zang zu chu mu di zai xi zang de zu chu de yu shi zai chang du si ting di ji zho de ho duru ne nga ke chang du a tan jie ruo jin yin nan de chang du yin nan de de su zho ma de ko polo je ge ni yang mong zhang mong de ho
1: ri gan zi polo
0: o gan zi polo
1: o ri
0: ten yin di ji ma gan zi polo ge zi gong de di ri li jie na ta ra cha zu ri si na anyu ba yin bong yin ko ki gan zi polo di ju ga sa po da ten ko ki la ko ke zi ri ho
1: ri ri ri
0: ne ke tsu pa zi ge ngui ni ki gu ga jira ko ki gu gung go da dun do ni li ga de li na ya po da ten ma wong pa la ko jeni ju su le pen tu le di ni nga ge ge lu zhe zhe gong da la bi ji tong
1: zhe
0: ya po jiong sa da san xie ye
1: zhe
0: nga zu ge jie bei ji ge ge de yi ge zu ge ma de ti ge da yong gui chang du ge xiu su la ta ta ra jia ge ge si ji ya po re ri ni da ge ye de su la ta pe dong ge sa ge ru bo re ti ta dong nga se de men da li ge an yu tan jie la de zhe yi se ge ye ge tu ni de zhe si ji li tan lu ki san dong de re da ho ti ge tu ni du ru me na sun da da su zu san na ge du bi jie na bi me si ge ya po wong sa da
1: zhe

0: Singing the Bunaba. Tindy Letty, do you say Jimby Hunsan de Yajin? Jimmy Letty Nan, Munti, Chombo Timpetan, Yeran Dundiker, Danju Jibby, Mecha de Kijin. Tindy Bajon Long Tin Yin Tilikon, Kamge Long Tinja, Nadang Ni Jibby Hunam Hibby Letty, Hunsan de Yajin. Letty Dee Zomdik Dan Yin Jun King, Lozan Hirup, Jesse Chingan King, Janso Pinsula Jesse. That's my teaching.
1: Düser Sanjur.
2: Düser Sanjura.
3: Sena ba tukung ha so sha la ma la ne ga ma ngai sang ju ro xiu yi. Ye ce ju ro ni ba zhong xia jun dun ting zhuo ji bie din zu ro du de tu. Zhong gong zhong yang ge xi jie shu ji jia ke ji zhu xi zhong yang ma wei ji zhu xi xi ji ping ge jia zong ka qi. Mai ye xin ju la xun de jia ju ge mo cong de tu ge song xie ji ba ba jun ba ji. Jia ge dun zu ju ji chang zhen le ge na. Xie da ji ba ra. Long to Xi Jinping, so he now wait down to Yanki and Jomi Uti War. Sago Kaki Timba Kaki, down to Yanta, Yazi Xi Kanki Taju Gudd, Ladder, Dunturo, Nindi Hidi, then to Yapaji Legi, he won ya, Jujun Hibata. Yichi, Si Juji, Nuba and Dubatam. Guju Septonta, Gomo, Yachiro Yua, Gonu, Sangim, Jinjo Sutua, Buda Gumpatonjura, Juntu, Gubatonwa. Tui yi kwa zhara yi zi dinbi gu ni pa wa le yu tang su gong xin yun dinbu yun wa xi xiu cong dun yun yu ra pa wa ngu nyu sa bi nden xiu ni ba qi ru dung wa qi xi ni yama bang ju ru ku ju xi yun dinbu tang pa xiu sa ba tang li bi xiu su yu ta ba xi yu ba zi cong dun bi yu su cin pa ji ji xi zi ju yi ni ring nyu zi yu la gong de dung wi xia yu ju yi an zi pa yi di bi li ring nyu qin qi cong dun 也叫切入动画党人类亲戚切一马拉推过藏族动画所入多年下雨扩展了下坠特别下坠所有对天年人类亲戚地域模拉满足了空端推举了工地东军巴士诺西比如说七八月一年对年着的土行林给就是比他公布的东军国界拉达了绝月了班的黑点一路年东村就路那个 这一档主爱用所主织罗多七只孙子行李当着为根据了七次加强各主移民新发下决定行队今年看根送扩织工具当这推特发下决定了行李派接动作的场别帮着某位行李根据马拉现在正推特发下决 中国党一些下路南着几人民族跟年孙别就学姐南京经纬卡姐一些主义年代了人让解脱决定 跟着人政策一大个别车决定你年轻年纪年八大关心南宁多年军八大一些下路南着街家给决定从马兰政策农小军一线年轻人政策军八大人与贵州书记里段个人地比过年八元八十一路年多年周六家给继续给给其他的动物位置的三国的西国一些车决定你今年应聘多本国出八大
4: 在那三都组局这边中华某某行政家给家给西学给江镇拉达的西街街恰达的人口的托马丁巴士一路年多年阿罗巴拉家用所家给继续给恰达的推车家家家家顿大擦顿尼西年出车托比恰达顿为顿仓斯巴拉来有巴士托马斯三角茶巴拉西比托内族表演啦帕里森天街路组部一部长巴哈姆吉现在局一年托内西家不萨托马斯中介托 一时而急，军团把多路西北进阶，帕尔森进阶，罗马车顿就断了。万一罗索当年一台车瓦拉就越级行个。阿里新进特朗普阿里对车现在就一年这两年有多种一百年，一两年门下来军团感觉越多越热，现在越级当军团越多的西北，对吧？那卡查贵多多就越级。
3: 阿里一两届三座电热冬天节南九人节月节月江一两年第一天那个连江阳节没把热一路年多年周六江阳就北京城街龙国出边在过当龙国出边龙井塘不错边写过重庆北京龙井都把我当江阳三年卡的北京城街三月二节天冬电热把热闽南给陆军陆了天不能也把当 来清碰着了多吧，铺上电报江吧，对了三边没事儿，一七八斤呢。大厅这些个绝对做一把当，些个土七吨，论斤七八当，别让为住着一把所黑呢。杨永就别用进去了嘛啦，就能简单，牛肉两边，三轮老少就一把热。老家中间这座呢，从光芒的街南站一边外呢。
4: ཁོ་ད་ཤུ་ཕེ་མ་ཏ་རིང་ནུ་ཅང་ཅིན་ཅི་མ་ལ་ད་ཤི་རན་ཆུ་ད་ཁོ་ཅུ་ཡིབ་ཅུ།
3: 다다 링뉴 호소당 링뉴 민주카 니 유대기 뒤응을 루치당 내토 민주토 라니 토대 장진진제 편제 종체대에 망토추 롱회 토요바당 대단주총 장진진제 로가종치지 민주추리예유 림프를 용주라 둔진예유바지 다디차라 로가종치를 머머맹한게 에이 내토당 에이 내다 에이 로바르소제 마라 효요니 배교시바지 세나바 팅디 뉴스를 상주 쉬어차라
5: 난사 골이 찬지자라 사코르티지라 루딘주
6: 이이 람도라 사든바 까나티지 로토도
5: 베젤라토
6: 베젤레 큐린치니
7: 신케나 바초 콘캄자 다다네 베조 롱테니 테레 콘 칸크리 롱테지 부지 로토쿄지 투주리 시암라 부랑 조조 미츠카 나베카치 힘조소에 좀레 나위 부지 로토라 예존니 부메타 르 나와 제피 답시타 자카치브조코 노톤도도 체효리 로자히랑니
0: 제제제 덴카위 덴딩자 예팀바 주가 춘테지 냐마양원 원조 승기첨 자치군람 메모 파다춘와 치거 랑가 나자징니 랑디부톱 덴치히 듀시당 스가원 장은원산시 베나 덴지강 랑중스 문티 덴디레가라 도낭시에디 최현당 야현무용화시바 덴메자바
7: Gunjun Dabati Shagur, Tigur Luka and Achajini, Tigur Luka and Achajini, Tigur Luka and Achajini, Rangdi Wu Tobzon and Dabati Baku Tongo Tsuhinger, Tony Twin Tisha, Tendika, Tsepa in Aramikin, Churan Rogido, Bernard Twinjigan, Twink Dusetta Kedu Hinger, Rangus Munti Twenty Legatonashi, Chushan Yashamuashiba, Tume Jabba Gunjun Dabati Shagur and Inata Zochesa, Hingli Gola Hingoya, Tachushan in Ari, Yashan in Ari, Tunka, Him Mojido, Gunjun Dalika, Jadis Soja, Tasumainalta, Jogrezikunga, Tony Tigur Luka and Achajini, Tigur Luka and Achajibara Nimana Zon, Nanaki Hinger, Tigur Sumjuka and Achajini, Twin in Tinyam Zon, Dusetia Lipinger, T ngacha yen ne tong pa mi rang kan sai tem de sa ba pang dong jor pa mong ko ma pa sa kar ho ma ga ta ja pi lo ma sem do tun jo mon pe ne tu me je pa ta gun ro dep sa wa sa ku tu e zan ro ku sa ko to ngo so jang sa do nya sa ju nga glo sem pa hya ne no ab do ni si ju sha zo ne do ha chi no tu no zan chang su to chang na ho ru ge je pa ta ka o to ne ye la pya lo pu lo ju pi chi ne hyu ye chi la mi ta pe da dum pa si chu do thore ta gi nga cha ni ne ma po mi che dun jo ni che m te po mi che dun jo ndu pe da je pa gi da da te da da zo ab ri do te ne rang di chi chu do ni si di chi chu do pa te pon to ki sa lor ki ta te ne mon pe ne te mo jo pa ta gun ro da sa che sa gu ze ta chim ba la chen ko te gi zu do
8: ji
7: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sem pa hya ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi no tu te ne po lo tu pi chi che la chan so na chi ne hyu ge chi la mi ze do
8: 谢了当的,今晚没去弄松看戏TV,有些乾隆策把忙,写着这句呢,交际把的,拉把地学干嘛的学人,老巨德扎切的龙策有了多,亲也经历,拉把生给亲德,破卡着,下律参事,龙镇又为扎切把把当,乾隆策。那么德破不当,扎进就就该确定总比,小点的图色贵宾哦,这款个。谢了把的接班的农业呢,没去弄松看戏TV,有些里呢了,乾隆策把忙这款个。
7: 现在这就能交接把了,喇叭地学干嘛学人,老巨德扎切龙车有了多这款个,对那大尼玛,把这话记得可能了一那了,老巨里那的扎切龙车有了多这种,没事个真过这性格。对那,他,大话这些了,这样的一个都给把这个情况就有了,对那,不要的接班的了,抢出呢,把这个七八双,啊,几,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

周南策，我来美选托马听歌，一直美选当甘蔗居民歌星说。美选托马听歌，一直美选当甘蔗居士呢。第二个，张某做你美选他。

kyunda dang me su ki so xie ni ba ngui la kyu to na ba ngui zhamo kya ni te ka su tu. Ni, lo sun ju ni me su ta. Me hiu si sa kyam ya na ngui zi nin zhan jie ba la wi ngui bo lo sun ju bam ya na bo gu. De da xi ci ba la wi ngui bo mi bi wang gi me ban cham ki si. Sun, wun ga ge me su ta. Simba nye ki lun ba dang. Zari lun ba, simba din lun ba so, ba gui ngui bo to yo gui. Deda si ci, yang lu si ni, men ban cham ki si bi, ta hi di ri si na, ya bu yu. Zhu nam cho, gong se ba di na, me xun to ma tun ga, yi zi me su dang, gan zha gui min gong ri.

中南侧，大大姐姐三眼皮，林青的呢，别用龙天眼睛里看，看给龙天姐，请老个在林青时，我林青的做小王的专业。

0: chungju ka de ngantso repa te jang du tsamba inan dra tata ke ta chi repa dong khe lu te de ta du tsamba nu te ke zupo ke ta tsa te che chung la ta ke re ka to ta te ke cha tang ke nyam che chung la ta ke re
1: ma ta zo de nyong je ro ya ta lo bo tsa nyen tsa ne te sha go ju jen inan dra ta ka ri te ka ina te ma ta lo bo tsa nyen na te se repa la re te se chi re
0: no je la Kelonzo niwaan kase na tata nganzu ka jo ngwe xiang ka wo ni ji te na Khunzo lo chungju tenre ka reba dungtang ta chenrenga Yabu nga hato nga ma nga te so nji Ta nyang tu na tenen ra tata kse tanga Zubu nyen jo tenen ra nga ma te chato chata ka Tata nga ma te chato chata
2: Ta nga ma ra ji na nyen thong kashi nyen ba na kashi da Ta zo le cha ya na ta kutsu mi sar ka jungda sabu song Tenre ji nyen ba song ta yang kashi la yabu ndo ti Tan tenre ji ta ndi ko Ding song ge zhong de ya da gong ba song me ge wang bo ge zhe de gong ba song zhe ge de yin chan de da rong ge ding ma ma ge de ge da xia zhong chu dang ge tu la da rong ge sa ba ne ge de la kan nan de ge jia ta da ye yin ji da ya gong ba de ge dong da ma ma de ji na ni ka re so ge ba dong dang ge chan de dai se nian de ji na dan da ding nian ge chan nian jiao sa bo ta da yin da wa da de zuo jian ni zhe de dan da na zong tu la zhe ban chang ke da mo bo ji a dan da da Tingqin zong ge rinni ju ge da zhe Cheng ke jiyo ra
0: ko
2: jita tsu ba ka
0: Zhe da zhe
2: da Tingni nga zo yong zha ge wang da xin na Oto re pa siya dan zo ba re pa tong lo re pa Siya nda wo ta naka song si yong zha tingri re do re Tsu u cha ni ta Tanda chido zo ba re pa siya di na na Kuzo ta sa cha mongpo la song Pe zong zha mongpo ra le re Tsu nga ne ta Yong de nda re nda ma re si xie go na ti Kuzo kanda na Pa pa de mogo zha yi de bu mo pa de mogo Pa de mogo nye yi to se yong de Kuzo rinpa mongpo ji song cha di da Yabo yo le re ra Tingna ya nga zo nga zo ge cha ni ma zi xie yo na Tanga mo ya bu ndu Ta rong ge pa pe zi cha ya na Da re ji jing cha go na Ata kali kamo ji in sa re san san ra ji Tiga nampa sa bo yo re ta Ko pan cha undu ka la Azi pende ji ten xin ka san san ra ji ta Tende ka cha ji yo re Tende sa bo ji yon ze se ka na ji ta Tiga cha sa bo ji yon do da
0: Zhe la La so Ge nama chi na ke ke cha te gong yo yo na Ta ngan zu ke pa yun ra yi na Ji re pa tende ta yo ma re Ta pe chan ya ki chan do karo chu na Cho chin zo re ba la Re pa yo ma re Tende nga ke sa cha yin pa lan ro di Sa cha mang bu jen ni kong zo se me ta dōngbō sē nā hōmō sē bā rōngbō lā tēnē kā chōngchō ngā tō nīn tēng rē nye mā kā tā nīn tōng tēng rē jī tōng yōng dē tā mā tā shē tō nīn bā sē nā rā yā mē nā jī tōng kā jā dōng chō jā chō gō chō kā sō tā chā tsāng kā tsua chā jīn hiñ bō rā rē ā yī nā mō sō kā tā sō kā lū bō kā tsā sē nā rā tā kō kē sō kā tā chā jīn rē rē rā tē nī kō kā yōng bā rē rē sā hiyo rō kō rē pā tā sā chā mā bō jī lā dōngbō tē jīn rō nī zā māngbō jī tuyā nī mūtē lā, tā jī tē mō rā chā tuyā rā sī, mō māngbō jī kō lā ngū rā jī, tēnā kā nā bā yō rī sē?
2: Nā mā tēnā rī zō xio sē, bē chā yā kā jī tā, tā ndā rī mā chō kā rī bā jīn jī zōng tō kā tā jī sā chā kā sā kā lōng chā, tēnī ngā lā dōng bā jī nō rō jī sē, bē pā nōng chā tū kā xī jī chā, yōng tēnī jōng rō. Tē chē rē zōng tē ngā mā tē chōng dōjī chā pā tē jā gān rō tē tā kō mō yu xiān rō xī zō lō rō kō tē sē tē tā tē kē rō tē lā tē nē tē kō kē tā xī kō rā ngā tē sē tē rē pā tē pā chā tē tē yā nā sōng jēng chā mā nā sōng yīn chā wā tē tē mbō wā rā tē tē sī lōng mā rā tē yīn rō kō tē kō mā xī lā jī rē chā sē kō tā tē kē jū tāng kā chā nē pā xī nō tē tē tā shōng rī pā dzō jī tē nē kū yu tē sōng tō kā kē chā jī rē sē kā xī tē chē rē zōng tē tā lōng wā kā mā tē tā hā chāng wā jī zī hā chāng wā bō yīn chā nē tē kō zī tē tē rē sē tē kā chā nē rē pā jī jī tā lē rē sē dā kō dzō jī tā kō mā yī tā tāng kā tō nē kā xī kā rā pā dzō tē kō zī rē sōng tō kā tē rē pā jī rē sē hā nā wā tā tā tā kā xē tāng mō kō jī tē yō tē jī tāng kā tē kā lō sō tē yō sā rē
0: jī
2: jī jī dā sō gu yōng xuān nō mi tā rā pā dōng mā tā sō ngā sō pā yī lā sā tsa wā ndō lō mō jā lā sō lō mō jā tēne tē kā yōng rā pā rā kā xīn rā tā sō mā tā chā rā rā yīn rā tē kā chā nā pā jī yō sā rā
0: rē nā tā chā sō gu pā yī lō pā yōng xuān lā jī tā yōng dō tsa mā rā pā tē kā yōng xuān kā māng sō lā pēn pā kā nē rā jī tō xīn kā tā nē tā pā tō tā ngā mā yī nā tā ngā sō gu lō tsō tā tā gu jī xē nē tā gē nā nā pā kā kā chā nē kō jī rā kō lā tā tā nā yī nā tā ngā sō mī tō nā jīn kā jī tū nā māngbō jī tōng tē pā rī kā rē pā tē tā jō ngō kō mēnyī kā rē wā tē kā rē rē ngā tō tā ngē kā tīng jī tē lō jū ngā chēng bō jī rē pā tō nī shō mā sōng lā yī nā tā tā chē kā tā nī jī sōng yōng tē tā mā o tō rē pā tē tā tā ngā tō kā jō ngō hiāng kōng tō nā tō xī pē rē pā jī rē lā tā tē yī nā o tō rē pā tē tā jō ngō hiāng kā māng tō pā kā kā nī tā pā kā rē wā tē jīn rā rī jī rī
2: tā ngā mā rā jī nā Tā kāp tī tū hācāng ngā tsōwā xiānbā yīn tsā tī tā tī tsōwī kī gōngkō gōng tū kī yō rī rā.
0: Lā tsō.
2: Tā nā rā zī ngā tsōwā kā ngā xī rā jī mē yā yī nā yā. 다 데일 만수 소지티 나이나다 지당게 갈라지 창라 하장게 가디게 베지레 데서 세라든가서 파이 총보 그때 장화샹도 지나 마초마가 당가서 아 데다 데게 바라라 참냠데존 노래를 듣지 못 보지 또 여리 다 디노로라 다 축대 가게지 소야면은 듣고 따라 또 자타도 딜 자타도 조디안 나마지 오라 디산데 티니치 돈을 지게 돈이 되가라야 티니 마초마데 파냠레는 지게 레노로고 데서 다 찐니 로지 유래 된바 니데 인데 봐 니나 콜라 치슈 못 보지 해 되와 선나 롱고 파사 파이나 만차와가 리니 진이자데 따티 아요 다 레바티 드네 파지 돔톤 아요 레바티 흥을 제 마도노 테 타모타고슈 따티 파지 돈토로 진데 니가 이요라 참논 팔론로니 다 레바티 나 돈레세 아지 고 마투신데 돈사나 다 몬소게 센노로 군고톤데 지다 심솔고톤데 군고 콘테야톤데 지 차데르코 로데솔 따디 지문도 다 레바티 나 돈레세 아지 다 투신데 돈노 파지 몬소게 가게 된데 지 다 레바티 제 돈사나 데 마초마데 데모탄게 지 파 다 절 돈로야 데 파 총송로 론로야 데니 돈이 차도
0: Reba sena tuikin, tuikin sena reba yinse.
2: Ah, ta tei nama che da.
0: Rela, ta che nama na yina ji, si ta nga mambu je gata, yi xia zhu qe yina ma su su gata ji, cengu ka le se gara, che re, ta yi ka lansa lansa ha bo gata nga jire do.
2: Re, re,
0: re. Tende se di zama chong hui kyang ka ma mambu je, zho dung lo ni la kebun ra yang sa re.
1: Ha, ore, ore.
2: So ta, ko tempera yung ka cha na chi gara, nga sa lo ra na jino, lo ran tuyan dhiri zo ra na ji, tere na. Ta tongpo lo ran chupa ni, ya jok tri ni, tini dhamba la yang paji zo ta na
0: jio rogo.
2: Nga so pa yin ra ni, tongpo reba jion siya, ti ke jaya yon na ri. Tongpo zho ji jion, zho de ya po ji tan xe da na, ta reba ntho sa na, nga we gong pa ji ya po. Tini reba ntho sa na, ta rong tsa tsa na, ko ka jion da ji jini zo xe da ta. Ti jion da ji ya po ma ti na, yon jia zho dong na pa ya yu a, ni tong ji. Ti ka ni, ko ha tsa yon ka, Sa pasang soban raji tini ji mena dinon role ma re. Ko ta, ko labo ji ki tese teksi ji kong chaiwa inay, ko tosu tong tong ki dinon lo, labo ga hali ki nyobo ta, ti tsar ta, ti chenpo ji go tsa di, ta labo rong rong so so, nying chok to na ya, yung uta ga mado. Uta ga to na ya, labo ga tsar ti ma do tsa na, yung ti reba di lang ta ma chong. Ti tini zo tsa di, ko tosu tong tong ki nan lo la ta, ti ki tan chok tong ki nan pa ti mo bo ji ha chan ki ji go inay, ti ha chan tong ka mo raji cha di ya, ti lo ga ki jok ti ti di yu
0: sa ta. Reba to ne, reba te, te manzu di manzu ka seno, reba te gosa to na re.
2: Gosa to na
0: re. Re la, tenri si na che ke reba cha di zamba, ta reba te kum, tsu tan tan na te yung yung di zamba, chi hi ka hiyo na te che na xio.
1: Mata te ke yung di ka ya na te, chi che te gomba yu je ken. Mata tara tsi si yung da san, tan tan na san san tari san ura.
0: Re la, tenri ken da si na mao pa la, nga tsu ke reba te che na cha sa re.
2: Ta ta kem pe kan da la san no to na nga tsu ta, tu shun dan dan riji la tsab tsade nga tsu peo ge rinni mongbo ji mera jinda ge rinni na shuk jen tam kor ri che tsar gu ta yi tong tang ge chan yin na re zhong chuk tang ge chan yin na re pe mera jinda ji ge di namba da yi tong tang da zhong chuk tang di di peo ge rinni no tsu zhe zhe ji tong da eda san san nga na cha ya na tsua ten leong di di san di ju tang ge ta peo ge rang san rang yo na ta la ge zhong san ge rinni mongbo ji yue wa yin na ye ku ta di sako sako ge che pan da ji yo re san na chen da ji na zo go zho ge chan yin nāmbā yōrī, tē kōsō kōsō kē pāsā pāyō kē rīnī, tēmā mī pā kīñi tsāndī, tē rā nā sōsō kē pāyō kē rīnī tē māngzā lēn lā ngō tē sō tā tā yā.
0: Tē rī.
2: Nā tsō chōmbō tēng kīñi rā jīna, chōmbō rī bīñ jōng nī yā tsā gāmbī pāsā sī yā jī yōrī. Tē yīn tsādī ngā tsō nī jīna, tā tēng jī tsō tī yā tsā gāmbā yīn tsāndī, tē tī rāb kī tā lā hī kī tō nī mā rā nī kī tō lā mā yā bō jī tā tā tā yā. Tē nī jī tōng kī nī ngā tsō chōmbō tēng kī sā jī ndā rī nī kī dzōng kān tō hī jī rī dō rī. Ngā tsō tī kī chā nī yīn bā yī nā rī, tē nī tōng kōng kī chā nī yīn bā yī nā rī, tē nī ā tsō kī jī tsā kī nā bā tāng kā rī jī, tī yīn rī jī, tē nī rā mō rī jī, xīn kū jā jī, dō kū jī. Tā tsō kī tō nā tān, tā tsō chōng chā rā bē kī tō nī tā lō mā dān chā ndō tā jī yā dzōng kū kō nā mā rī ndō zō yī ndī. Rīni chī nāma pūsāng tsū yūni jī rīdā āngā sāng sāng dā, tā tsū wā jī rī.
0: Rī lā.
2: Tē sī tā ngā tsū tsū wī chā nī tā yōng rā gā wā ndā tā nā rī bā tī yīn tsā dī, tā tē gā rī sā gu rī. Ngū yū nī tsū dēn bā dēn tō gu tō nī, tī nī rāng rāng sō sō lā ngēn yō bā tēn ngēn kor jī. Tī nī tī rāb gī, tī nī rō mō tā tsū gu jī tā nī ngā tsū shū jūng rī nī tā chima mā yā wī tō nī. Tī nī dzāng lā yī lā pā ngō tū jī zō ā tā nā, tī nī yī nī ngā tsū pā yī tī pā gōng pā jī tō nī mīng rā tī tā. Pa yendā la kia ato nā sāng sāng rā jī tīndrī rī ndhī dā. Tē mā tō tā ngā tsō ndhī jī mā rī nī tī la jī nā mē jī tōng yendā tā ngā tsō jī bā tāng jī la yendā. Tē nī tī rā gu tā cīn zāng tō tsō gōng bā sōng jī mē tī rā gu ndhō tōng la hā jā gā tsā nī. Tē nī rōng gā mā rā yī nyāng sīyā tē nā rōng gā yō rō kāṁ shī kē dā yī gā tā tsō nī mā ngō tsō gōng yī
0: tsā
2: tē nī rōng gā 다그 차닝 가서 봐. 대라고 로모다 진단에 지 소규모 점마데 마야위 토미 같이 공파지 동탄나 되니 마음번 넘어 참아라 말 준지지 에타나 선선라지다 되니 이 넘번
0: 제완데
2: 다 되니 진도테 지동기 코 당가서 야휴 존나 맞아 대라고 로모가 지마다 같이 코코라다 마다도 좀 끼지어라 맞아 나주 텐트 접장래 카히라이나 대라고 로모가 주의야 냥 쇠지어래데 다 개치기 냉가치기 된 거죠. 티가 많다기나 나한테 또 생년도 또 속에 돈이 봐. 난 차트기 된 리지요래. 다 유전한테 또 맞은 지지 좋다나. 티 파트와는 그 라고는 또 상상하는데 다 된지 좋아 진도. 디나에 땅 가서 소주기 전에 때 장바진가 그 딘탄 좋은 거 쓰나 때 소리 때 녀버지 레자데 때도 또 소금 줘야 되더니 제 리마시나. 던데지 온데 된자데 타히 야마데 돈이
0: 就是说的，其实嘛，就是弄啥子。是啦，前个大大说么的，俺出来三路去东牛园了，俺就抢到赵钱过呢。这赵钱的，是当个托呢，就被娘钱包打，做娘打的那空个六千多人就打，但是过呢就罢了。是啦。你那样打，但是个对错的，是当托呢拍看脚步，没生意那初步了搞不得那些人啊。对，现在赵钱的个啦，就人家托了，就要今年回马去收集那些肉个要生呢，可能养个里看不见，没忙不见。

0: Tenenka limondori ni tsina. Tenki oto reba la junga kewe gen lozo nyema la ta. Marason la rabi chaju kenyo mebi gen lozo kyudi ni da nyanto. Tenki oto rebi go lengi yobi. Chiji muntu de lin tsisin bar gasu hyo.
1: Chidang toni genka sanu tela, sojuk tela, tenraka jin teba raba, cha peba ta, cha jin teba mato, sojika joa manyamba che ina sa. Tenraka la, tenraka yon tosa ari, ju se na nganzo ta mecha changa tata tela, ta hin yo senanda, sanu senanda, tata tangi pen, ganchi riba, nganzo repa tela, tsai mambu yo ari.
2: Chutong ta yon cha unu chitangi, ta ya tenka riba tan tachi riba si, ta suan ina ko riri daun tanzu che hien dawa jen do. Suan cha jina ma riba tuman cha yun du, ta riba di yon tong tan, ko terega chivika napa kanta yin mi ga ta, te la che wa ta chi chu chi se yo me te tongpa pa chi zo. Tene ma chav je tenri ri. Tegi ya ya, ngoma da jin chav tanga chani xe na nge tangi xe wa na ji ji ga ko te ju tong la ma ta su la, tongpa chun chun chi se ya da wa ta. Tene, tenri ga napa ji ma to, ko cha de se ga paru ta na, yung che kani zo de je ta, te ga napa ji hali mewe zo na ji, teru cha do ri, chi che pa na ji da go.
1: Kuka jin tong se ina kama ka chu se cha ji yo na nga zo re ta te la.
2: Kama pache duin da jie san chabu
1: kyu jie,
2: beba yabu ma chi mancha na duin da jie, jie, jie zhonga nonglong da ta mancha chaya dendri jie rita. Ta di nongla ko chi ka shui gu liu ka tangtab da san chaya ma to yang, ko cha chong ji di nongla rindu gu na yang pache di ka lasan gu jie
1: rita.
2: Ah, laso. Reba yadu de chila ta gare? Reba Gashin rai na taa hale shakon raji enra jayab dena yaa ko laba taso sakala andri tithak shiwa dhamma taak thoni. Gashin raji taa ko andri jayab dhir shalala jayab dhir ko ina yaa maa andri jayab andri laba taso sakala tithak na tini ko labo te halipana nyoda kou dhuru ko tini chani taan chabza te che dhuru ko taa pomon raji ina nga andri jayab andri chisi jayab guna te taan su po shiwa dhaak thoni. Tima to ti Andro reza na nga yuk tonghaa andro hiyo tsa mwaya tiga dang dang zonda na mese kao gu taa nong tana mapu tsa na ten trabza sabu me dira wo. Tang pomon dhaji na andro ya renjao di jao ndi ko chisi ki jao gu na dang dang dang zong nga ka tana machi di ki jao tana tani domi ki tome renjao di ya dong chani di chani ye gu dasa. Kandri chani cha dure mana ma taro jao ndi ka la laba tili ma tse pa ga riri jao ndi su ta gu hita ka ma ten togun chung. Ta ten ma pana kwa jia tsa di laba gandu chu zo kamo chi re dure ta.
3: Yeah, Tati ki tamo, ta ngi gine zay na, ta riban chase de la, pa iyo san da, di yi si maza nyi ni, ta riban chase zay na, ta pache zay na resa ayat guji ro ya. Ta turi yi sa dhiti de, ngi ki pa yi ge, ge ma yi je ji ka na chana, ngi ki gasa maza gari tiga yi na, ya mu hori.
1: Gasa chenpo yi resi.
3: De, mada ki gasa chenpo chare zay, ta runga, ta turi ya mu hori ti yi san de na zay, runga sen na zay na, ta san da na zay ora.
1: Ta re la. Chi tata susu ka leka le du, chi yung ro se, chi chak re se, yang me na sacha yinpa la chatun ro re se du, chi tso la kali kapu kandringa, chi tso sen na la dedu ka sanlong chen re re. Ta chi ne me kashi ka sanlong, oh, ta ngay ka rini de, ta pe tong thosu san chi, yang sen nong chua ta dimba chi yinjo riba. Nyi ne, aya, ta tso ka tandri se do da nga chen nong la leka mambu chi yo riba, chi tandri ka sanlong ra yo chi re, chen tso sanlong kandri ra kho yang.
3: Ngi ne zi ki na ma tsa, mama na zi, ina da lo yeso rei la lasa na sule te tere ngi ngi ngi ba kono ba ko po de ja ti ne hen ga ga ngi ana tsa gro ta ja ti chong a ka ana pho yin so ana pho tron tron lasa ndo gre se ta zo no go zo de ngi ga pa yi ga ri ni ti ta ta ba ton ji te zo no zo te ra te Bakko ji na ta ngiki xioli zo ta lo che no na ten che roya. Xioli zegir mo ma te te joe ne te ngiki turuwe xe nge kana xio zi na ngiki

0: 드루 인로데 드루 바코 파몬레라 샤마 쩨오르데 타 바코 지티게 이나 야 세나 마자마 야데데 포 라살라 쩨 다 도즈 마자 로 체가 스마르바 히토 도드루 손데레
1: Tā
0: līgā līgā nā tēkā nā tā tūrū dzōng rū, nā nā nā rūchī dzōng rū tētē, līgā līgā pā yūzā yu tē, tūrū dzōng nā.
1: Tsō
2: chī ngā dē tā pē tōng yā chē tō, kē mī rā, jūn zī kī chē tō. Tā jīn chū zā nī
1: nā
2: kō, pā rī kō kā jī rī sā sā, sēng nā tā rī
1: jī
2: tā tsō yu bī kī tō nī. Rī. Tā rī jī kā jī mō jī pā sō sā sā mā yī mā. Rī kō? Tā
0: sō yu rī nī
1: rī jī 中文跟我们南方跟上路的这些人都是参照，等下也能按出江浙些啥，按出中文啦，咋种去种个，咋种些呢？但将来你把种去个给了这，给团队些的，可能也给江浙些新友员，团队怎么看他啥来，跟团队就来拼多了，团队也不过来，团队人多，但钱那个么个，但不过个大，跟种是工作团队几些班的，你讲。 但这个没人呢，他恰恰同样的确有的怎么不过你这些个事，可用不用说，但等这几个空格，等这几送那做对呀，那做起中文文就和我们那边呢，就当个杨哥说他中文生产者，定期跟我们那边人力了干活的，但人力了动机，等那人力经济了，刚去等着有把这存的啊，假如难道抢到大家也做起别的，人都抢不起别说的，那你把这下个主角他是没，把这写个章。
2: 那是定期空投的人都是噻。嗯，等于人那个，他，本来垃圾个桶里那里，等于人个，啊，这个军人个桶里，他坐当等于，啊，人个他几只个过来，那坐的包个过什么的，那胖个，啊，这样当等于都坐个军队啊，当等于到国呀当，人个团结就我不可呀当，等于人个马上个抢你。
1: 等你做这个南巴吉那，当家查到人了，我们做等你那些基础人巴个当做一个有些毛不吉的当家了，他说不讲你当等你嘛答应的呢，家查什么的，家查你的把这定钱个来交上来，上上。认得，但是认得，但他穷穷那把，但他当做个公司，各是爸爸孩子的，热巴热热了，
2: 热巴
1: 也就上了，但他热巴我做穷回来说吧，但等你查的怎么，不过穷穷的这个。
0: 가보컨디세히어레 ये लो छेतो ये ग फामाती छमैना मंदा टुचे खडा सोरे गंगे
1: मोयस
0: मोरे
2: तंदा नसो पाइन रेना रंबा यस मन न जिरे देसी नसो ता छेवा त सो लो युजे खाना ना की मे तं जों जों रे दरो
1: जेना
2: सो ग ता जो ग छने नसो पाइ ग चोचे त सो दों जेता
1: तना
2: को सो ग छने ना
1: लो सों जो त त जो ग
2: जे पा दों जे तनी रे पा मला या मा छुके त जो ग 근데 고로 선만 하기다 참도 조치 선만 이제 저리리 동제 봐. 내가 뭐 다 조다서 동제. 근데 오만 뉴트 저기다 고소 고소 라 답빌이게 양시비기 시도 선만 하기다 반 축자대 보다 좋다야. 근데 잠바긴다 로그인 받다 소 진짜 못 하는 게 참데 야 잠바긴데 이제 주야야 봐. 근데 이제 반 주야다 저는 상관마 중종가 아니요 그간이 바라 공신다지 자 근데 되지 마세요 봐 놀아 야 동제 야 주야겠다 페랑 그 참이 초카즈는 이야기 때문에 요래. 근데 이 잔데 저 고란을 지르더래.
1: 제라. 데 마음발아 지르더제 먼저 그 얘기하도 되게네데 먼저 경흥은에 예나다 센제 메바 보충주도 두고 다다는 장로 되잖아. 센제 거사 메세 아.
2: 또 장로
1: 센제. 세단 때마도 다다이나 마음보지게 비이다 베게 라소바다 베베게 다 지땡하 공금이니 휴야 마음보지라 Tanda siapa cuncun nama, jua ngah tiada mungga. Konsol halang sama, yang baca ke kecik hiu benda, yang baca ke tuan dah yang benda awal dek, sahaja mampu je tanda cahcan tu. Ina yang datang jomhun ke tuan dek zaman yang, buku cuncun dek zoda, siapa cuncun dek zoda mampu ba, zod dek zod real real.
2: Real lah.
1: Dek zod zod real yang zade, tapi konsol yang ke yang zade zaman mampu ba lah, jah jah jah, taji dah, kompe yang hiu hiu je real. Real lah, tapi cincin jom tan dek cincin zod cincin nama mampu ba lah ngazud, tapi auto real ba dek. Kanda cincin yang rosin nasa cincin zod real kanda ni canggih ya lah.
2: Tini. 我从大学读这把这个过来，那他等下临时那个老我更加拉个啊，人了嘛就聚来的，等下才对把这个了，人家带去送啊，这里的，但他军警我们那些就只做他，啊。 tem tam on ta ju le tmo on hie ju le sa man ja ta ten ta da re pson so ba na ji de do re ta tem re ran ran ge pa sa pa yin zo ge ri ni ji yin sa de tem re ts ma la ma ra ji ji ta so sa ga sa no ten re yo re ti yin sa de ma ts ma la ma ji ti ti thap so na ma ra ta da ga ma ta zo ge re ran ran ge ri ni lang ge kha ta ti a sa sa na ji ge cha la gong hie wa na ji ma yin ba do la re ma zhe ba na yin ge ma rong rong ga marab ga tona rong rong ga pasa pa yilang gyan tati yorwa yorwa gong hi tona yinba yina rong ga maji kunji ga tona yinba yina rinne ga tona yinba yina gaya da chumsang rong song gyan ko kandri chi ga tona rong song song gyan ji yorwa tese de rong ga ta wog di machi ga paro lang gyan di laba me ba ji kwe de na ta rong rong ga masi di marab di na la ji yinwa de go chi wa ji re la tese di na la cisung jor dre te wa de do nye ji den ba ji re ta nga ngaro ngaro chintan dana pe cha de nye rinne di zi tri ya yorwa song song na ji ta tendi chire na tini tandan maung pa na chise ni ta yo me de tandan ga suse ji hi ma re ni na ya ro ro su su na ra ra su su gen kor ti a li da jong ti a sang sang na ji chwa tendi tong ni na ba yo ga ji
1: ma ra so so ka so so kan gen che te kho ga ma ra ji ma la chi chwe ba ji e he re la thu ji chi ge che din da yin na maung pa chen da chi yo ro che na san so so ga re wa ta phen din da ka ne nan du
0: nga na zen na tin che zong ge ma yin na re ten chan do tan chu ge ten go ti gan di Tari tiga nga dho dho nga na xuzi na rung dho dhili nga sengkyo wote Tari dha rung dhe nga nga na ina song dhruwe Tari dha rung nga na xuzi na dha dhruwe rung nga zina dhruwe dhruwe nga lu si wote Dha rung nga nga zina nga chung su ta Anji chung chung ma tige mungpo wote ta tige nga zina tige xo tili Tari dhru sam dhan rya dhru tse wo
1: Zhela
2: Zho ta Mereche la rinni chi yue de na te tarong tegin tanga mendo Kare se na te la jab yon ta te la jab jo zong ke ji gondo
1: te
2: Nga tsuan de na rin chumpo tengchen ra chi inba ina Chi rinni ga zon to xun ra chi cha do re te Inba ina ma tsu rang yin gong ni te rinni chi yue se de na taro te pengi mendo sa Te na jun zi zong ke da te la yon gu jab jo ji zo gondo te Tanda nga tsu oto re pandan na chi ina Yara, ani zumi rinni shu ya ga to la tsu ya ta Ta ta so ga ka nga ta ta rong ga rinni de ma tira zo ya Tene yonga mato nunga chi yue dina Tene gandhe chi yewa ina ko te ranga lika chi li di shuksen ra chi te chi yendo wa Tene san tu tela rewa chenpo na chi ta tene chi Nge so na te gogando sa rinni gandhe chi yinba ina te Ta nga su chapsi ta manga rinni chi ina rewa Tene yonga tangli ya mo chi zo Ta so la jabjo ya mo chi zo Tene san tu nga su sani ta jakab ta sa chi yinba ina manzo ko tsude ka ya chi ta yawa ina Ani jakab si na manzo ko tsoba ti chi re Tene sa tu gandhi chi yinba ina te tangli zo chi ni jabjo zo ya te Mone ta rewa ina te re Te konga ina te zi kyung noro chi Ta ganda na dordi na rewa chi kyun ra chi te re no sa sa ra
1: te Che la Ta ganda na ina ta ta genka so na ki gai kyun de kong zo ya sa cha mambu je la Tene chamu so tene so so ko le ka te zo pa ya ne ring ne te ji tape tuya kche do ta kuli mambu chi je do a te ya mambu pa ta ji so so na ina gong ke si yong ka ja sho ta ro ran ta na ta je na wa hyo se ya so da ji da ta na je na na ya ngan zo la te wi po pa te che ru do ra te ja mambu pa ya ngan zo ja ta ngan zo o to re pa te la ji mo mambu je ka mang zo to ne ja sho yo be cha ma je go ren da te na ge yang ge so che na ba ka zo ni si gin bi ngan zo zong ren pa te ne zhong che ren pa te ne yong ren pa ta na jia ka ren ba tan da ji le cha wi zhe xin pen de da ji ne na zhe da ri ge da jian zhe jiu zuo ji yin la su ku ji qie
2: la

0: gui kuma ba di la che chi nga lo do cho da nyam de yi dong ju ha chang ga bu yu pa ma jin jie nga la jia zhe qin bu na ge yu ji xie ba ri zhuo mo lang mi xi bi nyam ji cuo ban ne yi ji cham chu ran ye din bi yuan de lao chong ge de zhe bong ka jie yin ba ta da da ku mu jia de nie xu la yu jie luo ma na kong ju yong sna de zhe zhen cha dong huo ta xie ba ta da dao zhuo yan nian che le kong ji xi bi nie yang ba Kau lam chi so logar nrendo na thamo xiaute. Nyanje dhimpi loyang la ti ne tuirab sapar tuipa pawa taan. Rangyong chi yon lo chong ki nyamzaan kangla ngopar se yu. Yeze chongcha cha chomo lang mi si pi nyam yi chokwi lopto gi gi lu yi nao ye. Chuyang royang loblan ki yeda chomki genla chu. Nga chu si ba chor nga yi payo yize hi pa taan. Nga ni pije namde gomo cher ga hi pa tsam yu. Seba Tsukangan Tata Chichi Sete Luyi Tewe Yagwa Tong Tupi Tewa Yuchi Songpari. Nyanjeb Dimpi Luyang Nyangchun Ramo Ne Yalong Tsangbui Rongyo Tata. Loka Chongche Che Yalong Sipi Nyamji Tsukwa Tso Tsun, Kumbu Yebji Hedro La Luyi Tongtang Tisho Yongne Chongde Tepi Chumre Chang Zangpo Top Yu. Loka Chongche Che Yalong Sipi Nyamji Tsukwi Kumbu Pabin Tsamchu Ji, Nga Yi Tongju Hacha Gapu Yu. Yi Tang Na Chongnan Pachintao. Nghe yi yakbo tong tumi yinpi yi chi yu chi xie pari. Loka chongcha cha yalong si pinyam yi chokwi lopdu gi gi gabza padru. Siba chor lopsi la chile chi yungda chay padru. Yi tong tang ti yaji chenpo songdo. Siba chui mwen tuin bi zu lumi xie de loka chongcha cha si pinyam zang kanglai ngu tupi rewa yu chi song pari. Gangjo na zhong nim chou lasa hi pi si pinyam yi chokwi yungda nzanda do di xiang lopchong tu. Ndilo jita songpa ni zong ngu su longgo chokwa tang. Mē sōm chī sōngā lē chūpī bōngkā tōmā tē yēng xē. Lū yī gī gī sōm tāng, lē jōng gī gī nī. Sōn zō nāng jō kāng jē gōb lē xē yū. Tā tā nyam yī chūpā tī yī tōng tā nāng jō hō tā sī kī wē bā tāng, lī sēng yī chū chē rū tāng tī, sī bā chōr gā tē tē wē chē wā chūn chū yī bā rī. Kāng jō nā rō nēm chū lā sā hī bī sī bī nyam yī chūpī kōm chā hī chō mī. Pā yō lā sā hī bī yī ndē jā yōng sī bā chōr pō nē, kōng chōr Nga chū pāyōn zīpō gāngzhā yūmī tibzhā sī chī yū chī xie bārī. Gāngzhō nā zhō nēm chō lāsā xī bī sī bī nyam jī chō gui nāng zhō gāndōm gī gī gāo chō yī. Lī chē ngā chū sī bā chō rā, zhāng nyō mrē kā gī lū yī tōng tā yōng tā chī tī khōng chū. Chū hā mrē chēm sā chēm bā rā, rīng nē nā mā pō sōm chō bō yō bā xī sīn chūk chī yū chī sōng bārī.
1: Tuyen da goba ra tan chan kutu nipi ji zhung zhu da do yun ting ji chua ren yin la su tu yu. San go bi ni du zhung da ji chung yung ka tu yu ni nda gi chu cha tang ning jia ki na ba ra ba ni hi ba zhi. Xiang la di gu ji san ju ru shu gu yin, zhung jiang ni wu ji zhung zhu da ji chung yung do chu ba tang. Ngo sam nan ki gu du tan chan zhung da ra chung gu de ra sun shuk re tu ji yin chu gu chu. Jin ju ru ru wa tang ngo dong li chu yi ga jun zun tang di. Dagi zhuji di ba tang, ji du ba wi na ba ra bang bu xie yue. Xie zhong zhong da ra, cha chang lu zhong gi lu ma ba san tun zhe ji. Ngan zu zhu bu cu da du, chong yung tu, zi mo zi wa rang zhu ju yue, ha jang xie bun dou xie xie ba zhi. Zhong da nong ma rei ka ki zhong mi, jun ding cu a tang li dun, zhu sim ji ren yin la su tu bi, chong yung tu, mu mong tu, qin ba tang, zhong ba qin zi nyang tu, qiang jiang tu, zhong ki yang yue bi, ba pe ji cu yi na ba di li, tam chang zhong da ra chung di, ding li ge cu a, mu yue ba zhi. Xie zhong zhong da ji zhong ma, hu zhao zhe yi, Nian gong tang gong zhu ka la si cha jie. Chuk chi ni tang qing tang chong la gu la jie pa qing pa tang yang na zhu bu tang nyam du jing zhu mung zhu xue pa ra zhu ju yue ji xie pa zhi. Zhu mung hu la ji song bi. Ma le tun zhe zhe tang qing di tu qiang qiang du yong qing zhu mung mang bu yue. Nai ba li chong yong na bai zhu chong yong su. Tang cham jie qi qi di bi chong yong ge ji zhong zhong da jie ri jun na ba zhu yue. Zhong da nong ge. Chong lam ka tu, chong kang chong ma du tu tu gu chi wa tang, mu ju rin yin yun din da ra la su tu ba tang, chong du chu, chong nir hi ni, da ki jin bi, ma un, ri gu hi yi yu. Ji rong zhong da ji chong ba, chen xiao bing gi yun din da ra gu chi ni chong jie ju yu. Tu a ni rin yin la su tu bi, ji rong gi na ba yang gang jiu di, nga da ra la su tu ni, chong ma di ki di bi tu a, jia le tu ngi ri ji, hi wa ri.
0: Lo ka chong che jie, zong ni chong gu mang ri jie, nam zha yin bing gui ni, Kota xion hui matab rin nu chang zai jin jie ma la da xie rai cui tang kodio se pa jui. Da da rin nu lopso da rin nu mienpju ka ni yue degi du yung lopchay tang ne to mienpju to la lin top de. Chang zai jin jie pimzhe zhong che di mang so zu long ju top yu pa ri. Xiam la di ko ji san chu jie. Lopchay ji juram nang lo me go ju ji zhe jir hibzir kwa lin kakwa tang. lobdi na zhenju cui di yubzi ka tangwa sola meyne. Loka zhongqer, tomze ni bi gigi cui, ai ai jia tangla na diyne, go gabi hibza da zhenju cui di rei, tewe, ngon sun, chumi dhe lobdi tupi, lobdi bi si jang toru san yubari. Loka zhongqer, tomze ni bi loma, cere chui zhuji, genla ji lobzi to, ai ai pibju sibi, nga cui, ai ai jia nianchi la, yunga ngawi tengzab top song yubari. Rindu lobdi mala ki, Lobtai ji netsu durab si ji yu pa ma zi. Lomi hi ji chi ri tong tup ji yu bi gila ji mika rangye ji toni su chai nang ju chang yi jab ting kondu si ji yu pa ri. Loka chong chi ri thomre ni bi gim ma ha yin ji pa na du dur ji trup sur la cha ya na rab zi lang chi ri ting chuk bi loma zu nda yu ji hibza kondu chu ju tab di chenpo chun yu ji sung pa ri. Tei da du im song chang zai ji ji loka chong chi ji mīm jūn chūy tī xiab yu rāmpar yūn jūn tūn chī jā yu parī. Tā tī chē lōka chōng chē rā māmā mēng kāng kī āy āy nē tō tāng, āy āy nē tā, āy āy lōkbar sō jē mā lā sō yō nē pēp chū sē yu parī. Nē pā pūn sō chā jē rīng nū lē tē chāb dā tāng wē nē pē lāk tō kā pā rā jē tāp jī nyā yu tā tōp jīn tō jī sō parī. Mēng kāng kī nyā pā rā dē kā tō āy āy jē rīng nū nyā pā rā nē tā mā lā jū nām jīn tā nē tō mīm jūn nā Gopchū tūpi mīmchū nīla kachyūn tūchijia yubarī. Lōka chōngchēr mōmā mēngkāng, nyēmbēr dēkā kē zōbchū mēmbā tāng lūyī. Āy āy āy lāgzār jējī, mīmchū nīla pēkbō sōnē nēpā chākjī tūpsi māngdō sēn yū yīsōng barī. Xiongwē mīmchū bēchū kōkōng jē, zībchū jēnyēr zhāng līyī, tā bēr mālā kā yē mīmchū lēdū chū chabdēr tōp yū. Mālā tēdā, Dūjīn jī nētā tā nīngi hūnta tūngjū rāmdā yā pūtūp jī yūjī sūmbu rī.
2: Sāngjūrā nyāngjā līngjīn, tāngka sūngjā, jūjā lādhār jī bī kā kūng.
1: Sāngjūrā nyāngjā līngjīn, tāngki jī shūsī jū jūjā rī jī bī tūpū. Tādi tū sū chāndu chūng chā rā māng kāng zūng dū bē xā tū yī gāng yī bā tāng. Cāng nē dī gī xā tā nā zū yī nī bē xāng rīng chūng gā yī nī dūng tā chū yī dī māng chū jī yung bā pā nū yung chū rā nī chī yī bā jī. Xāng nā dī gu jī sāng chū rū shū gu yīn. Tādi tū nā bē xā sū nā chū xā mū rī tū yī dū chū yā xū yī bā tāng. Cāng nē dī gī māng chū chū yī bā nā chū dū bē xā tū rā rū gu yu jīn. To tsa wi bie xia de da xiang tang zhong da ra zhong cu ji jie nyu zhu sa zhe suo zhong gui ba zhi. Ta ren zhong cu ka ji lan zhen zhu ra cie ka taip de bie xia su nye ra tui ka war su la mei ni. Sa ne de gi yi ren dang zhang zhu ji mo mi nan zhu ra dian ni bie xia sui ba mang cu ji la ni nyu gu ba zhi. Mang kang zhong ba ni zhong cu ra un hing ji zhu ren gong chu zha ki ji. Zhe xue chun zhi sun xiu pa wa xia qi, man gang zong ge mang pian xia tib qin mu ni duan chul xie di, zhe xue la gu bar dong wi. Zhe xue bi xie gui ren, cong du ji la ni bie xia dang san ni ji xin ni tuan zhe nyu qi, zhe xiong si ju long xue xia ju ye ba dang qie ji. Zong bang ju ru qiam qin dang cong du ju ji, zong go zha xi man gang zong yin la gu si dang nyang zha tu, gu ma jia bi, zha rin gu ro nga jia nang cui la, gu la li mu gui bi mang pian xie gu pa wa dang. Manka zuu ni sen ji ni di ba ji bie xia song zhu ro qi dong lan te tang manka ni ban tam nang tang ba ji bie xie zhang zhu ro qi dong lan te gu zhi xin ni sa tui li mi xia mui zhe di da jiang yong ji sa yu gan sa ra dong tui zhu ro tun ji ge ba ji nyo zhu yin ji tang sun ni ra to zhi ri ju bie xia di cu zhang zhu ro song zhu tang zha tu ni gua su la di ni jiang yong ji sa yu gan sa ra dong gu ba ji xiang dang zhong da ka ge dang zang zu le di ni niu zhe gong ren di ba dang bu qi ling ni tong gue si ju zhu zha ji xi ni qin zhe da tui bi gong ni bie xia tuo ju le qin duan dang na qi xin gang tuan gong song yu ge de mo min nan zhu dang tai dong xia yu mang pian si ju duan chu suo da ga qia zhe ge li duan ya bu zhen ni mang kang zong ge na qi tuan gong jiang yong ji chun zhi tuo dong cai ba xie ba zhi mang kang zong na li dang zha dang yu jin geng guo ga zang yu zhen ji ye zu tuan ni nuo shen dang Rien tang qi ru dong ju te xiong nuan jia ju yin la. Mang kang jie qi dian na chui tuan zi dan ya za gu gong pa su jie zha ta du ju yin xie xie ba zhi.
0: Xiam la sa ju do du ka qiu jie. Nye wu lu chen rang jiao jie chen zi sa du xie ju te qi di xian yin ru lin pi ji dong ju chu nyam ju xie di. Kop ju la zi jie suo pe le re jie ka ni sa wa ta tuan le jie xian cha sa wa ma zi. 所见现在人不是用脚跟在当游，大陆人就接宁晨三队过去团嘞，靠着接拉子下边打，路近着嘞，靠住下边接，三度那么着看你拉的才有把力。大陆村的前头几棵红树等种种不接东角，全朝山的，咋趟给几棵拉树就将当拿出回来，区别的工推上东街些呢，种出松节种油，大白中间的杨树几棵木。
3: 格当松节等级团啊，拉索松为，啥去松教的几坎，拉索索特别团结抗力节约不离。年头拉萨中间节，公有列车节入定下一刻，顺便参加利用节水果不黑，日用着的拉里水果所有，原来老将了，开就急忙一黑着大街上参加节黑着所着的水的，赶紧装上给那边出原来老将去，黑着车的动态才约不离。 年度出生总给接了年到年周六两亩多为，启动动作一万单，没白酒东西开来的，千把送去送而已，来年年底送去送更多些油。农村对，就没白酒东西，但来个总给玩，这都是我妈子。老皮老多把的形状忙做做，做你没做，来有特别大的正月不是。年度，俺的地处属于原来广场民族街，西沟二位南。
0: 原来家的阿不就阿些小月不当，原来最刚烫闷着有些月的，身体健康些，嘴巴黏不是，冷月的看见就不当健康，宗教现在也打不当月不离。年头茶叶去接接了年到年周六，白日马进街，穷的你话是，穷的那所有姐姐白日才来我当的，若见代表，谁来张着说，难度闷着不听你老吹嘴皮，罗马嘴不接现在做当黑不马子。 中色科的月光施工节，马子卡汤内都特觉特巴当。行路忙做年事，来有特别团结一家有不离。内陆村南区中间的三年聚集，行路的中央给俺的团结三团，我俺一直当。三月五日，俺一直过去，俺一直。参加的节，忙不下他不看一级别。大伯，我俺来过，俺就俺个当。三月五日来过，一到见面俺就俺说，过去来过。
3: 村道等着家去接不得，村里来过，村家住久了，少接一桌也不离。年前白酒再有装给接了年到年周六，用了人类有过的推测，这不着有酒水果，甚至都不完蛋。三月五日中，有只出轨，差不多没呢。前天六个人差不多塞不蛋，来到没呢，周末早了，人类有过接团伙，有酒水不离。谁个头大当，再有接家老当，这看不错。
0: 七地行动团在人都是有不离，三股被拉萨中间的车管局、南阳村镇等等的许多是不离的。当地本来拉萨中间车管局的常用代客人垂定下雨的那卡，出门这么多股是不当，人民托人民代送下雨来到着不着个有不满意。空多节日，民区三菜卡给下雨七地解决当，那么着恰成不有不离。
3: 人家家看见叶子基本垂定下雨，那么着了，天空就更加明净。人们城管去说，内都是那大瓦庄村村，城门人民打起的，马有带上下雨龙就上就有不离。年些工人们打种带上用两杆给村把门不打，你们这土种老种松不打种，马们这农村你把所说原来老种给村看的堂堂，村长老许是谁个老种的伢的？
0: 陈老喜子吃得大碗汤，老妹，让我接开往松江，劳动三月不离。年些工没来中间，吹地电台我用两根给。中间我看见做你那么着阿转三十，文革民主三不绝不当。人民托内大米这边阿转做吧，我不就拉咱们平不投票了。电台给这边我不，咱们就拉这月不离。年些工长那种给，阿么中不必。
3: 篮球部里电影认得你话当，总的用着篮球部里各部运气去，部里节奏我把当，越低的累计忙手机，严重你都不讲我越不离。你现在他妈的拉萨中间的，冲不了当当当当前边，这头的正面接咱当电价少了没呢？这头给咱当从看卡了，来片也差足把当，人力参赛节当当才有钱当我说些的。 可不，这村民在当电价了，工地当瓦当，这头给在当，村子接电价，俺说些有不是。
1: 天地连清洁尊真跟口啊地前当喇叭群众黑黑清过勤当街年终雄勤黑的南家当方浪皮这配制作啊那不才能接应天地被中上娘的连清约他了他从啊其人

Manda me bie zatong ke tiende. Sue me junggu jigar jubi bie da xin. Nienje yongji jirgu ki. Yongs chou bie zhe yongji xinkan bie na. Che la wong bie di mu li xe nini yi na. Che je tu dhe gudu ge hongwa yuan ni. Zhe yongji xinkan si. Ho wa lu.

Chobana ba demo oyi, nga zinyam to luji chan jo kong nyemo da danni, du to to, po jong long ching nyin chi li kong, kange long ching jia, te tong re za lin cin, rong yang chi xin kan si bi nan zan ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Yang chopa namba, gongla nyebi lojin himo di nina zanko re nyiyang li jima bima choye tongi loji chomo shiba dan jiba nga sanja tsiringa tongi loji melo shiba di nire. Chopo so loji di nila gapo shio na nga zilin zija kapa anja choji je ka nga nga di jani reko she chole re. Yang chopa namba, xiangla nga tsuyo nanju ji senpa bi reko shibi loji do longchin kapar sonya shibi na zilin zija de shio bi chopo so gapo chopo yungwi rewa yo. Yeah,

Chobanamba,

Chobanamba,

Trouble number.

当自己为怕难罗马给人了真理没把公道

0: Sengkena bachu kongkhamza, nga lechi chocho pa hira namjaye. Tata lenje ne sengko chukpanda na, pyojo longtai nyamchai le kong, kankui longtai ta pyojo bimzu kanki nyamnya sipi changbi yang hipi lingdo le chiri. Tere nengko chok nambachu la, naakchu rungpa, sampe tuyendo la papi lingdo, melen xawan bumzong ki lechi nam, rinpa yinpaju yinpi, te lau sena yu pa xio. Tere nge lechi na nambachu, naakchu rungpa, sampe tuyendo la papi lingdo, melen xawan bumzong li, lechi tangbo tisan juri.
1: Opsode, Nzamling Pente, Jurbi, Ronmo, Dong Tempi, Zu, Yepember, Sungchang, Yen, Asho, Dujan, Duli, Tobo, She, Jancho, Kesar, Jerbu, Chamber, Zondo, Dukundra, Jala, Tobo, She, Rissom, Pemi, Zunjur, Sungchen, Jen, Nurbe, Jendu, Gadwan, Ponyan, Zu, Solo, Chudo, Samdo, Nyundro, Hyovana, Jahi, Delek, Tertur, Lava, Rumbo, Shekin, Zepik, Napta, Tela, Ton, Dugin, Duku, Hurgi, Lo, Losha, Taju, Yikitula, Hidak, Tato, Pashanga, Yankam, Shan, Sumpik, Tula, Tidumu, Chipava, Nibu, Kundul, Jodu, Yasun, Dukan, Dava, Somi, the Marmund, Dava, Somi, the Dushan, Kola, and Dasam, the Dutum, Dalan Dasam, the Lord said, I'm a human. Lava Kesa Norbert, the Tashina Gono Shons, the Nishina Domo Kalan, the Sopshina Lenkar Mandra, Data said to Pablo, Horma Len, the Pablo, the Numatamu, Nashul, Chetos of Dalaki, Zosha Galian, Zaki, Katan Yala, Doya, the Sakunko, Toyo, the Mazo Samba, Shaja, Majilated Ninja, Dadali made you Shabori, Tatami made you Kufari, Sicily made you Nunzi, Petili Deba Karada, Talava Kesa Norbert, Dador, the Gono Niki, Sangi, to the Tatan Ashi Hole, the Kurkaja, but Yerga, Sinsam Domo Royalty, Tripava Niki, Hirin, Puki, Hilu, Hili, Shahali, Kashu. Lamikin Zapata, Tabala, some subject of nothing more from Jala, the Savo Sada, Sotan, Tuku Yashu, Lass of the Tempo Terra, Lake Law, Talinga, Yula, Tempo, and all of Tesla, Lava Kata, Norbert, or Jipi Miki, Ponya, Rusumgo, could not to Lashin, Sonji, Tempa, Tabala, and Tatalo, Namik, Makatu, Kazan, Norbert, Datek, Maka, Karashigo, Dazina, Shamel, Shaba, Yuzo, and all of the Maximo, Tabi to the Tabi, Captain, Tashamel, Shaba, Jerbu, Sasha, Dodge, Tapafu, Tatala, Dodge, the Nuku, and Daga, Hon, Dodge, Pundeva, Dodge, the Tabu, Nabi, Jerbo, Dolu. Pamatella Pipus, Pamatella Pipus, and Bodo, Tatu, Derbuku, Tuzi, Lobot, Nabik, Tacolashin, Dibiki, Captain La Pamatek, Pursado, to Tagore, Samuel Matsek, the Kagari, the Tataron Tiki, and Mutin, Bomatek, Tibu, the Tagon, Rurik Matsa Kagari, the Lid, Tatada, Wupa, Niles, or Potot, like Nango, Samuel Matsa Kagari, the Selling and Mutabit, Novuk and Daga, Hondo, Tengarmo, Narki, Tutu, Shundonga, Katemba, Yatabik, Tula, did the Shundonga, Katemba, Tadu, Tapus of Tabatibiki, Tula, to Pusheva, the Tatus had you dolly, deal of my Punjama. Tatun Duke, Duke, Tembatan, Dick, Colonic, Corsi, DDB, Captain, Pushon, and Daga, Hondo, Jote, Tago, a Conyo, Samuel Matsa Kagari, and Daga, Hondo, Jote, Sheridan, Kalman, and Tudong, and Don, the Ordila, the Sorbank, and Dedo, the Legion, those Sando, Timosa, those Sando, the Shamjin, those Sando, the League, the Timosa, Bede, Cook, Hindi, Captain, Nook, and Daga, Hondo, the Sando, Corbic, Tula, the Demo, Shopak, and Halle Manzi, the Shallow Mulamazi, the Chancellor, the Dazet, Tumu, Lobo, Namik, Sedu, Pala, Hinge, Puma. Shara Anti had July Meshek Lomar Dojo, Angar Symbol, like the Tengar Yamuko Dota, Shanle make a Tama Marbu Hindu Kotola Tabo Dojo, Tayamik Dipa Rasa Toji Katu Lombo Tamsiki. Tati DBK got the Oshi, the TD Motor, Yapo Dek, Melish or Da, Nela Kunti, Toja Loba Namik DD with a Nelson Kanoon and Daga Hion Zoy Wallet, only Chenza Shek Da, Ugo Luku Lurju Shedded in the Shopak, a Hal Dek, Yakim, the Sharok Mulden Yakim, Mego Luku Lurju Yugan, Namijer Bugo Sasha, the Shomi Duke, Pasari, the Shoda, the Navy Kodas Holm, Tamsu Miki Tundori, Tamsu Samedi, Gera Medi Lalo, Gera Dosa Medi, the social Uli Hemba, Mutik Dona Duke, your Tamna Duke, social Reed, Dandina Pugo Sasha, the Mutak Lurja, our Shoga. Сам дох дао Оны сей сихи мэдэ кали ман ту ду на цай ин дон да кашо шул те ба хот гор цай зо хи да ман ни ду ю ли гом то гор зо хи да ли дик да хин гор чи мо ца бе да хин гор шам нин же бе да хин гор не ге ди бе да хин гор зо ду ку чен ца же ку ла ва хи да та ду ти ки ки ми ти до же те та ку лу ва ла ти ди ку ску зи ла контон ла чен ца ше кон ю ка ла ти ли ки се ту ду чен ца же ца ю оны чен ца ше да са там че ки я так де ма ри о ду так до се хэн да са ток па су ни ди ди би ки ка та ну вун да га хё ну ти ки ран ди ла со ла па ва Meda, he golik, Tangjak dos, Medalo Cortak du Sherrozel, he paro dos, Walling Nikin, the Ponshojar dos, Walling Nikin, the Duke defied Nicol, Mokos of Hida, Nikedin, you were going Nikin, the Timota, you were going Nikin to the Shabnish, and you were going Nikin to the call. Tang and Daga Hion Dojite, say the Sam no Korhidan, not Derbot, say Shoma Yimbiki, Kutol Kanja, Katar Kondi, Biki, Tula to do, Sharin, you call not take him, but the man Nims from Nana Hansimba Tonsha, then Daga Hion Lutakondo in the call. See him the Dodge, the Dada Kapur, Tagor, you've got to make a cut to let. tiap sa sa ni ki nen di la chi ya bi ki ka ka pa lo o mi sa do ma po wa nam ka mi a lo xi ki da ma po lo nam de ki ya ki xi bi ki ka ta no nda ga xi nu nga ra ni su de la ta za po a da de la tin ji ki mo la tel nga xi pa ro ki yu la wo na sa bi da o ta ro ti ki ki mi ti tu lu chol ka ja ka tsar nga so mo yo ti di bi ki ka ta ta lu bu ko cho to wa de xi pa ro song de tu na sa bi da ma ni song na ji ba to to xi de du ta tam ji ki ji bi ki ka ta la nda ga xi nu tsa xi na lo na shang song tu yin da shog ji di tu ma to pi ki nga nda ga xi nu o zo ta qian zhan xie da wu gu li gu lu ju ti xie li zhe di na ta go re xue fa ta la le me zi xia lu tu me le me zi li qian zhan lu gu gai xia wo ta de wo ni lu tu wu gu zi jie wu gu gu ru bei gao xie de wo ni gong xi me da lo xia ni san gong long me a ma bong lo nam ji gong xiu tu da o si xin li xiu ti ye na de ka par ko zhe ko yu ba ta ma bong lo nam ji ge an dao xiu xie de wo ni xiu ma ni ye zeng gen dong wo xie da o xiu gong xiu ru ye zeng san dao xiu de ta xi lo na xiong du ni wu ge nar ban nor ban guan wa ke me wo rin zar ban zar ba zeng di ge xie wo le rin ta lo na xiong bi ge gen di rin di 나가셔노 올다시 의요 무요 단나르 제르고 사샤도 파라자키 그 피피소 원리티 다 뭐바 덴디리데 도 고바자키 그 타와리데 노요쇼 무츠 카가리데 다 파라자키 그 부르디도제 요티 메츠 카가리데 다 고바자키 티벨랑 도루 무츠 카가리데 뭐바 덴바 덴토비데 네 파라자키 그 피피소 원 뻬샤바 따챤라디리데 텔코 라니기 삼노리데 다 만데마도 남 콘세 다르보돌 캬자세스 나 아르모 샤유 콘 사톤보 덴 오르크 무츠 우비케 케데 네 노아 케사시 호쇼티사 노은 나가셔노 그 삼노 kon di bi ki tula te demo ni pogo da tani wo kesha la bon la do ju meda ni to mi sa da na rin ta ra da se na shung ju shong da te hi yo ta nga lin ji ka ji ni shu ta ro do ji na kon ji ki sel mu ro ba te ri di do te le ra ra kon do bi ki tula ta ra ra kon ro se ki shu se ba ta ni ki ra ra ka sam no ma kon meda nga sam no ka la ko di na la wor ji do se so ba te ki ri li ji mi do se no odi wo ti mo ta zo odi wo sham ni ji do se no odi ni ge de do se no odi wo shi pa do do se wo bo shu ja do se ye go li ni hi hi ri na dog de pa ni ko lo me so sam le se da ra hyo ni ku sam no te ko no tu di da dinna de ka te bo do je te do ko da chu yu che cha mo ka da chu je ba wo ta

Maji chao yin nang, rancho pyo me zhe di, loka di gya zho dan, dambi yi pang zhe, mang zhe zung zhe di, me to dung zhe ji yin si xie zhe. Ta di nang nang, te sa gya zhe dung di, man zhe dodi zhong da, ayu nang ke tayo dang, gong hai nang ke si di, di le chi cha yo. Ti yin si gwe ya, yun zhe yang kar re ya se su. Ta de ngana cha xia su na, ri zhung le ri ki chue du, te sa gya zhe dung di la, zhong bi ling ki chung zhe nyang ngang ki gya bo, si xie zhe di le chi cha yo. Te sa gya zhe dung di, ta ji pang zhang si ne zha, ci gang ke chang di la dodi zhong da, ki sa gya zhe dung pi wye ki chen bu dun, 이게 동장다 제스는 증거여리 대인지 중재년한테 제보 인스 등재 지시여리 니네 기사제비 중티네 나의 지조기다 지금 지시제 막둥기 롬로세 변조기 지시제 지시망쇠다

0: Romi nading kyon rinjun je tanju. Zali tun bi lehi medu ge kyomo.
1: Yonsi gibi miusi yonbu ingwe su. Sasi logu zonzir zinjo la peta.
0: Zonri logu zetong.
1: Zonri logu zetong.
2: Nyingan je zhubo na bazo. Tata cheche nyingi bandana. Pejong longchin nyingchin li kong kongke longchin je zonri logu zetong hibi lechen tare. Nga lezen zoshongwa lodriyan. Che ni nga junhi nga zu lechen sembra kajinke. Lechen gongmin no zombabo bachu laj lukzom. Gambar shio di yanchen nekhin ya hibata lodin hibayan. Darang ke lechen no kong lukzong shogri. Himalaya mbeda hibi nong lukzom. Kanto lhanzo tong ajen rungmo hibata lodin shijuyan.
0: Mepu hiri pontong yomo la. Zonri logu shesin shijirne. Gongjong santu zonri zetang de. Lochu hiyahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zetang lezen sembara gasyo. Karanto lanso tong ajin rungmo. Ngomtsar tong yanchen jen je kantor lanso na. Loi nyangma jezam hige gongne, shangtang amdo bangkong dar loglo to kuehkin neban ju chule de. Zamling bomo pyo jik, sato bomo jen jik lingru bomo tangze. Aji singjam rungmo na, nga ni da ba da, waja bomo zi singkong na, zangme yuenten je chongwe, zangma nyume jik malasam. Ngamo ngamo higla, karto lama hiwi shibu tamba hi shungwa tong. Xu Jun la ting ta xiang nam zuo dong zhiyu bar zhao bi kan tou lan zuo si wei qiu zhen de la kong ge chui su ren nin zai jing guo zu zhong cui zha dang di ding qiong sa men ne xiong ni dong qie sa rong zhong kang ju ne zai suo la zu chun xie de bar jie tam ji li dou te na wa ma ce ge wei zha dong lan bo jun ge ne zai cha jin po ge la ma kong ge zha jie pei xin zha dang shi bi ne bu da ya ru zam de jin ni qiu jin ji de ba zha Tene zong zhokpa zui, ting cik moto bi kyu zin dada la, kanto lanzo xe mbeo go tsuk ban rao. Be xiong tong ge yu long na, ling ji gesar jabi tam ju je nyong sa re. Kanto lanzo kyu zin je zhokja zuor, do sui tong kyong ye, mo tsu so du yin, te do na cho sa wo ge chan yu yuwa tong tu ni, sang ngay su yam cin den bi namba na cho xe zhokin yu. Kyung ki zoor chibi doigyun sajyo li waja bimi sachi tong nyi su mebi zota chupa tesor. Ropa zui gesar jabi yuji yinbara ke chiba tong. Yen yong dira mongpo ngay ni gamsin bi kyuzin je mekong tozor kipchin janggu yebi mekji yinbara ma la. Longmar chakbi dangshu je doigyun sangyo si teni kumbu yansin jen jirik shungwara gesar jabi sui tab tumbo. Kesi daag desi mramin chi tawa li loosu je te, rongshung khomchi nechui tazor kyungzi tsenri tu tenpi nrepa hyu na, halam rokpa zu yi la poktu kyungzi la, dung nye na trgo ke te kyungzi. Chittar yung kato lanso na tamju nyemo gangma hi ke thani korhin. Maram ni marabara rokpa mamang zu lemi chi te ten tu jorba nesung. Kyo zin chi mi zuki de thang la penpa jizam yorong. Rokpa zui du namiyo kyo nongto zui mepe pe ngosar jenche kyo zin hiyen. Kanto lan zui xer ngoy tong longo nyi su kepa menche ngokip chi tongpi rachung porto rawa nyi yue de. Rokpa zui im rawi chani jikla yang nyi tong jikhyu la danyin hiyen bwe jing. Pele ce zong gongke tong namlo gangsar chi gap su rezer sangsu longta tong tenne mene shungni mepe mulam de. Tadung ropa zui rachung denyi chi longo su jama jajuk chehin pi chudin hik tong, pong tong yongpo hi yu sar, lo re tajuk ke tuekhen nying ge rin to gatong sha su yu. Teda tsungma na jindri babcha je nyek ten je tawa hik tong, rong yu zang ma zi rong zhong kam khenpur zin pi xa yin leme ki re ang. Da ke chundru le tenggur chung zui le dun chi hyor to kumpan ra zi ni, gu zuk chung zui tajuk tuekhen la temor tawa shu. Duikab dina xiongtong gan rokpa tsur tsui na, matong tabor choji jenhyu tse gui bi gazong zogtin ki namda hi la. Danyin taba tsui gidri tsui to dala kyanang yangtsin hi xiongxin. Danyong ching jiru kangxi, chalo ngabchi ngabdun la gabdi sopo chungarwi bwech nongsi la zinzui tiju xe gab. 공미 베동학비 제봉동 소마남 나취 사공소 유지 첨보 토진 고족 종주 홍의자 초나 초모니 홍롱도 혈힘비 나취 종비 담호더나 등의 유지 제 사자등이 발자 대는 로빠즈 따죽 되진 가동샤시 자탕동 자치 할람 답이 니시 좀 망거로의 최도 유엔독진 따바준 림파네 잡이 기다리 나론 로르주치 시딜롱도 레히 취바시 다는 나론 아친 롱메 거히 종신 도와드 마잉으드시나 아친 롱모토 카토 한조니 본 예든 소소시네 카카도 드링여 바시레 이나요 나톤 아친 롱모 모히비 닌다나 카토 하츠 디우부르진담도 고녀 중모치 토캅도 뒤치케웨 다티 냠토 원저 메이크 카밀라 용신 자치의 샹차동과 방종 여의 멀렁 따부다나 모자 장마도 졸로 산진 방람 테카르도제 고뉴 샹카마 소자 자와 담도 되니 쪼바인라 드헤르동 사춘 라미지 온가 메토 나조 예토비 모미 총진여 니히 코로 카도 란주 담도 힌톤 베웨 테토테 옴 라민톤 치종 라민 나조자 모포 베제 브룩파송 대체 초진제 목에 도혀 쇼피트나 몸에 고뉴 찍고 놈 체를 쉐여 바통 방지 접자 조위 모자 옘남 쉐메토 바라 고뉴 찍고 도혀도 제달 최바이남 닥 심노 양진 케보 쉐 형신 고뉴 능아롱 총 시비드 힝크도 바모 초급 딱바르 원카니 뛰용데 chua lumpato rago sopenji nyam tu dungne chapato nyam tu suina poala tangka shetopi kazi chotu jua hire dohin shopi china num tsiler tsawi konyo cha loma ta tongkap ngaro wongme to damchu dangshong chetar yang konyo sopa nyi jing nyekor cha tuyzong yue tsin rogpa yinpi tama chorko pogong le matopcho ngi shipi tuichi kodra ka tsuwatra lenki rwe topsom nyampi gawi rabdu nyu. Daag konyu cho loma bambo kang tuiji, chongzo shikong to lo ni hibur tongpa hikza. Dene chong hyo tong dawa kik shungyo chongzi hi nyo topi rwi drogchin ka nung drawa shio. Nge cho le dun tsukyong doisa na chongzo shikong yinpa tong, di jamwe na chongzo lopcha yo. Daka lopti longwe na yuebi nrokchim tar shuekab, godram to gori singja chuebi nrongmo hiktong thukshung. Ache, che chinga la hyo hiepur ndakong zonan rikam, hie rikab. Kome da la kongpi non hyo sarwi lada shechung. Kyung tsam gorje, kome kayo nrugri hingno hyo lungni koi ndundu yakpatong. Dadung hyo hikting la shima kara kyungzi hikchung tabsung. Kongkan gori zingsha ta pechin, Genchu nganchu chungzor sato pepe le dunpa are ye dishong. Daga, yin la, ngechu pejong nire caopa kongka datin laryong modong kyuduk ando zong tsari chungda che chungzo yir juntu le dunro par ngayo ye lentab. Xia cajo, nganchu xiongtong da namhi tong chachin chungche le hachong yinpa yo ye komu ye. Deyitze aje kongtong ngenye ke yuke che geda deza matrichong. Kume kecha pechewara xa cha jyotong ya ngalu xe xiongtong ke pime nyamchung xe ke tarin drupar nzimbi nyingji samba ta rongi nga ngay hindu. Achi kong ke ngi xepur nong to yangchar xo kong luk jing dala kayu nong ke xo ta ndago pi utsu yang tu jeb. Karchu woma na nganzo xiongtong ropi tungkong re. Genche nam xe oyo ndasam na ndakar cepxo ke kume tatar xe. Dekin kome ngay saane hyorin doju paa ya, chame jen rambor nilin shajutana rongka wengen tarto tsehin dukbi. Ngaron lu yong dro sop-sop jen nawa shibo hika yong su chapsong. Ngay ni kanto lanzui tanju ko la lingmo shirin. Koi achi kongka mung la nrungmo sewar toshung la. Yere bacha chi shangtang pomi kong la poja senpa hyo gupa tong. Moja nyinglong langgo bi kago shindi hi yueba hishong. ngoma de dila che karwe soi thwa ta bim pa tar ma wi chodu warna sak par nje hi nang no ke ya cha me bi hi re che khur chu yin wi ni po na ngo cha ngom par si bi thu kar ndra mo yi wo mi dang la ko che mi ke zma to chu ri na sai zo gang hi shang tang du xue ne ti ba min na nyang ba tong ওটেল লেমবন ইউজুর পেগে কং কে চং মাজিং পারা নম হিসর থেমা নিস লিনি তক জব তো চং রেক নম পো হি গ্লোব খরা জোক চে চং হিন তো জং উই দক আচিন রুম মি জে তো ইয়ে চে নম জু হি হি রে কার সিন দবা তো ওটা সিলিং জাম্বা জিমি থোরেন কা চিন গুজুক চারি নুমা কেপা দজি টিপো পুংপা শাচি হিওপা কোমপা শাইম বোতো লাসোপা

Unsumba chama jansa yosar, tingsan yonchaw ki yoga sa jete, tsochewa lu jansa ki tindaridu. Ta, anso bhoogu suba riba ki tsanlong lu jongde, lu sem long sunga nyamdun jongwa ki tindarigir rikwa jiridu. Kandar sina tindarigir rikin kemwanda soku sungu yor, kandar sungur sina, anso tsanlong lu jongde kandar jiri sina, chi lu jong, nan long jong, sanwa sim jong, desom sungjir zone, lu dan sem nika detan chungje, tindarigiridu. Tendre yin tsadu jik lu dan sem tenyin jawa chenpo yodewa ra. Da tingsan, manzu sorjun ke sore nani nguma ni sikiyo re, lu dan sem tenyin jawa chenpo yodewa ta, teni lu gne da sem gne si nguma ni tarong sem gne da mangpo chiye yo re. Da tingsan sore gaya, teni tansan tsinrak shimjo zo yondu, da nasa jacha dunchu tuyonga saji sem dan jawa doos chiye yo re. Tengi tsadu, manzu da lu jong, long jong, sem jong, som, song zhe zyu ne, ye chik de zhen, da lu sem nika. Lenjik de, jondazo ne, detan chunjuk. Da, dendrek rikwa jiridwa. Dendrek tabshichi.

中南侧，大大姐姐三眼皮，林青的呢，别用龙天眼睛里看，看给龙天姐，请老哥在林青时，我林青的做小王的专业。

0: 周南措天地林前南这里是比南对客舱东侧松林前地一些听过建筑品错当林前总之大做上班的专业人周南措下来明天你俺去看给龙城去这里是比林前严大那新书大眼目
1: nga la nga rang ke mbi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xiu xie duan zhe na nga ji le chi che ling ge zhe la wen ge yang zhe

0: chidun da dhokyo dhokyo, gito dhokyo dhokyo dhokyo dhokyo dhokyo, laba da ka dhra thamay pati, jipengi liga ari turu li sani ka nga sengkyong dhokyo na yoy. Dhano, beray tanchi ngayon hii gu kachi ra, jipengi dhra dhokyo na ko, dhano chun dhokyo na za tsakyo ori ho. Dhano ki, jako ki li zi pachi, tanyo zi ka ngayon hii gu kachi ra, wai rami fu zhano mama tanchi ra khyamda hii gu zho ori.
1: Zhi, tsawa ra kuta.
0: O, tsawa te ri. Dhe, ten nying ki la chun tu lung tu riyan dhokyo.
1: Zhi, zhi, zhi. Ta
0: turun dhu dhu, dhano, nga ki, jipengi liga anda, ko te tsanchi ka kano ni mbe dhe dhokyo, koho zhoku ma ni.
1: Hori.
0: Te tsa ma yinpa. Kano ni bhe dhiba tsa ma yinpa ma wunpa la ngui san ti tola tani ma tu ni turu hios jiji yina. Tan ma wunpa nga rang zhugu bhe zhung yina nrata, chanto zhongcha yina nrata. Te suku shi yin jo ri san ta. Tena yuyo na tara na yuyo ki I loda che mo te sola pen tu. Tena jitsu ka la zi tani koyo sun jo ku tuni yina nrata, marayin tun jo ku tuni yina nrata, jitsu denja ti tiba tenli. Ma zi pa yi tena bhe jiga ina rini, lo so, chan lo tiki ki tola. Pien yangpong chik tuisari sangu yoy.
1: Hori, hori.
0: Turundu de ngati dili tahu mantini xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao, dara jiandu xiao,

ngai pa yu che zhi long gun de yu yi min zhe le de hu wei xu ba ga na cha chi che yu shu du mong qi a yi shi xu nia cha dan zha la du ma xia yin zha cha long cha da ka wa bu yu che zha chou jiang xu dong la ji ba bu zha yang me shu dong tu ge ma yu dan zha wei shi xu na cha long zha bu dang ta zu xi bi ju ren no long da yi xia bi chen da yin ji ba sa xi yong la che bi ge di dab cha da bu xin tan ji ni le se di gu xi xin gu zang ba na yin de chang chen ji bi xiu dong la la yang xi de sa ba ji di ye ga bu ban zhe sa xi yong yue yi gu zang lu bi ya ka la jun xin pa qi ni ma yi cha dong ma zhe ba gu gu du xiu dong er xin xiong ba me ba zhong ge ren jing yue ba dang ru ni jia la ba jiang de zhang jia niam chong ke zhang qing la zhi si ke ba xi si jie lu du min bi duan ka la ren rong gun xiu na cha po bi dong de du xie xian zhe jiang shu ba yi na cha yue bi zhi ju dang long zhu er xin hu ting yin ni yue zha dong ge sa yang ken zhu wei gun ka la kawa bu yu chu di xin yun yu qi jie lu ma sa la lua dang sa ji yong xia ting ting dun zhu rong qiu ba yi dong bu ne bang er shu mei jie mo ting ting de yu xin ni yan huo yang meng huo la xin xu ba gun xia yang me xia la xin xu ba xi nin la ba yi shu dong qie jie rong xi la dui bi qie tui ci shu yi me yin na yang ni di na qie la xi ju di zang qie ma qie qie jie yue qi mi zhe la li xi sun bu wei da wei xin ji jie nin du di ni nin kong ru bi ding ni er ban du shu dou na yi ge su ba guo wei xiao a yi zhu qia ge qin xi yin ba ma zi kong ba ge ga wa du dong ma du bu jia zhu su xi chu de qin qi mi xi wong ge xi ki men dun jie ke bian ba xi la mei di qia xi mei ba xiu ba yi dong bu zhi zhi ni zhu jiang dang chong jiang xi di yue jian zi zhong dang yong kang ku yu la du jun qin bu pu xin yun ru ba zha tang la di ni cuo dang xin ba xin ka la di ni cuo wa xi ba de tong xin xiu ba la di ni cuo ni xie ba an cuo yun zhen de yi pa cha bu ju ji xi wong nam jia gao er yin na an cuo xie zhe la gong xie dang yong kang song song gen du xi se du dong ni zhe ji bi shu du ni de de an cu mo jiang ji du din bi zhe long de xin sa ji ji chu du er wei ji du din ba xie du zhu gu zhe ge qi wo lu zhong zhe bo zhong mo you de xiu dong ge de ye gun dun ji jie peng zhou gan le yan mo zhong ge long de yong si jin wan ne sun shu jie song cha shu xin ding leng ge de shu nian ba mei ba jing yin ni ba ne jin ji xing an ding ba duo nian ge wa xie xi lu ma yi xi jin ba ge ji tu xiu dong xi bi zong yi de ge nong la xin shu ba ge mo cha jie zong ba bu ge yi jie ding ba wang mei duo chuo di dōng ngā jie mē dō dōr qīng dēni shū bā gā tū mō mā yīng bī nōng gā shū gō dō rīng tāng zhēn nī shū nō nīng tūn jie qi bā yuán dēng gōn dā gā shū dōng xīn bī zōng yī dāng yī gā nō rōng rōng kāng jie ngō bō xū dōng sū rō dō shū nī dā gā dō shū gō dēng gō mē jie qi chū gō lē mā qī sā shī dō rō lēng gā tā hī yō dā bē mā shī wā nā xiu dong le gao yi xian ba duo xiu dong ge jin pin nin de la yi rang ge dun ba chun yue bi du ju ji lan ni nong ge xin ju chun ba hi de ge

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimita gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jizhe xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume. Lochon chobo chomo yoda, qian nan jia da da ni xin bi lin qin ti ne, bu jiu long qin nin qin li kong, kang ge long qin jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, nga ji san zhun yin, qi ji du tu de an qin lin qin nian ba ge si xue, xian le men tian an qin lin qin nian ru.
2: Xi bi zhong dan.
3: Xi bi zhong dan.
1: Lo chong chobo chomo yo da, da rin ga si bi zhong dan shue ju du chen nong la, nga ga chi ki la, bo mo long wa si bi ga zhong tong tong ma jie si ji hin. Ta shen bu ma ga di jie la, bo mo chong chong ma jie si guo, bo mo de ga men yin ka long wa ne, chi jie ri hi men si. Bo mo de, na yi na, ka kong gu de na ndo wa na, mi du ge zhe ma hin bu ma nong wa na ndo nu ma se, xie la da ji bu la da wi ge, ge wa yue ge me si. Ni ma jie, bo mo chung chung ma de wu, ka kong gong gu la ndo wa na, xie ge mi du ge zhe ma hin bu ma di gi nong gin do, xia do, xie wu yue ge gi ni mu ma di gi ni wa na di de si. Tu mo mo ra mo si si no la si ndo ki ya ka wa na rung me bar. Si ka chi bar chin chin zi mo yu na ya nga me in de ka rei ma shi. Ngo ma du mo shi xia xi u ka la zi mo zi na ya bo mo nga ka min pa lung na lu zwa na.

主播那么做，想拉忙吹多，七大批七元在一些深入。阳间年就联系女性的订单，南三比再动二月，深入零几年投注比深入。

Se

0: Bejong Longti Nintin Le Kong, Kamke Lopti Le Tin.
1: Bejong Longti Nintin Le Kong, Kamke Lopti Le Tin.
2: Jachiwi Sinkin Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Le Kong, Kamke Lopti Le Tin, Sunda Chichi Le Tin, Gengen Lozan Yama Yin. Tini ta lontuin goma ga nang la, tini ngangzu ta latin ji kapsi la, yang ji ngaru ga namba manda wi go ni, ani ma chiti su lo ma yewan ji yun bi kapsi la, ani latin ji chiti ta, tini udeng chis, ayin ji udeng chis na, nda, yame na, mebi ngaru uyi jin jin ji chis, wo di kongsi, ani ndilun da tong, di kor ji xie yore, tini din chan la, ani ngangzu ta, Ani jinju la tibi che yewan jenga na na Tani uden jen na yi Deli ta zu di ta Tzawa rang na tibi ki tani Ndreda ku korka Tzachi di la ma nga zu Ta deshi ni nindra hija pa tani jiri Tani di la ta Gongo hondi nginju la Nga zu san yi xa jiga ta chua Tabde tani sen kaya pari Tani di la tomara chua di sen ji korla Ma ani sahin do di ji Xe ji bian yin Ani chua tangbo di gangri se ba yin na Tani shidanga nganzu ta peke yuwa gana na Yangji ngaru ga namba mandawi guni iya na Ani tela rikatsi gana na ndagari esi ya tiri Rikatsi gana na ndagari esi ya tiri Ta tela ani ringan rabu ji gara kuyo re Ani tangbo te ta changwi ngaru jen Rawa changwi ngaru ayi jen jen jen Tani kupi ngaru uyi jen jen Mebi ngaru uyi jen jen Dringi ngaru ayi jen jen Tebi ngaru uyi jen jen se ni A, I, U, E, O, se ni. Ndenze ge ta, yang jing aru namba mandra wa nga ge nono ni ndegi yore se ni. Wa ta te song ge re. Ta te, ta de mandra jire, tambo de re. Tene nyingba de kaan re se na. Ta ngan zo, ane, sanji ba ge nono tenbi ge che te zo te, yang jing aru ge namba mandra we go ni. Ani ye na, ta kondi xe ba na yin, ane, chang ma da, ku ba da, me ba da, jing wa da, te ba de, ane, nga ge nono la teni, ndere se. Tendriji ndawa te yang ani nguisi loko te shodong zon rabo shi ni sunghin di siris ani nyingba di chirizan te la kong tu sa kang yore se ya tiri ta te ngang su nong di goma gano no hi yore zai cha ni ani che te so te ta ntendriji yang ji ngaro ke nama mandawe go ni ma ya xe yung di su la ntendriji nga gano na tori se ni ndala thoma ke shodong zon rabo shi ni ani pa kasabu go toni ma ani nzenghen rabo te ani njangen sasha penda da kanga jansin chore ane sapen choki dai tenji kibi kajen se ya ta yung tiga nao la ta ngisi chere se dili ta ane che tsikche te so te ta ndanje ke yangji ngaro naba mwanda nga nao la ane kongpa dweni ane maten ba tenje jire ta te yang ane sapen rang garo se goro kupa sate rangi se na mandu ane kong teka teni ane yin kanu masumba

Manda me bie za tong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi ni xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Huo wa

Yang chobo namba, gong le nyebi lo ji nyemo di nyi na zangko re nyeyang li yi ma pe ma cho yo dong yi lo ji chomo si ba dan yi ba ga san zha ci rin ga dong yi lo ji me lo si ba di nyi re. Chobo zo lo ji di nyi la ga po xio na nga zi lin ci jia ka pa an zhang zho ji jie ge nga nga di jian ni re go xie cho le re. Yang chobo namba, xiang la nga cu yu nan ju ji sen ba bi re go si bi lo ji do long chin ka bar song yang si bi na zi lin ci zha zhe si yo bi chobo zo ga po chobo yung wi zhe wa yo. Yang chobo namba, da da ri ga sen ba bi re go si bi lin ci nong la sen ba po ci wang gong po do la mo. Tsirin zha xi, da rong nga wang chun tso, zha xi bie ma ji ji rigo xi bi lu ji zha zha xi yobi, qi nang ba nga zu lin zi na xio bar ga zi xie ji yin. Zhoba nang ba, da ngu la la sa ji bong gang la yobi, sen pa bo, ci wang gong bo ya rigo xi bi lu ji, yu long chung chung xi ba de, nyan da jie nian guo. Lu ji de kong ga pa yo la yobi, pa ma ni zu bi, yu ma bun qi cong ma do la sa zha yi de ko do yobi zhobo, zha xi jiang cin la po ni, go so si tang tang xia wa lan zhu yung wi mendu xie ji yin si, ta yi de nyan da jie nian guo.

Chobanamba,

Chobanamba,

日宫日宫里洋洋着宫拉线小把特线着死向来着么才敢有动为强度忙意日常不毛细把的娘的经验过

Tanzi Jivi Pama Loma Kirin La Chin Limi Bakundas

0: 去引导些东西的你先接对吗做的
1: 白了今天生气把你扎巴机给请假给谁
0: 请啊
1: 是白了
0: 可能之后
1: 拉萨
0: 去马松

0: Mushlo.
1: Chuje chele.
0: Nya chel kya cha chi gedi.
1: Chu ngal chi se ju.
0: Chu a ja san ki tembe shon. Ma sa ton ni cha jenge. Dono da cha ton sas.
1: Asami. Tembe shon se cha ji. Chu ron kan la bu lu phan ro te. Chong ko go xian ne. Chong de do dong ji.
0: Ri a. Che nga to nyang bun ro na ngan ro. Ka si che nyang bu ma ro na. Nga hon de nan du le yin.
1: Asami. Nye chu ngoma mo do do.
0: Chi nga ma do na. Nga to tsua yo po xie de. Bo mo hua yi de ne xie ma do.
1: Chu.

0: Jima yung ngatso le neshiri.
1: Bo, je san lo yabo hi tong da. Genbi, rong ginye chingi, so tong te, trenpin shu shu le re, ki trenpin shu la, jinda ga ju tsengi. Trenpin shu, pung gin yin na yung, ko tarong, bayu bu jiri. Genbi ko me se ju, ngatsui kowa lengi. Ma ye, lengkan de lengke ngoma lo zong un yin na. Tengi tzawa ma chue nge, na chue ngenbo tong raya zo minye. Na ngenbi, tandu ju, junran kong ri.
2: Tsongpan chen la, ta chue ngo ten te, ta re chue shi le tong le ri. Njo ban zho.
3: Chue san tam ge, 실례해 줘. 내 줄 가리고 내.
2: 잡아 놔. 고카 따로 제 군킨게.

大家心中忙着错你人一马的吧啦接雷所录音乐香港去年多心中忙着错为娘汤村别录音乐声音多

Chobanamba,

Zimbabwe